0: Di ba? Kasi tatambay ka lang din sa kanto, wala kang ginagawa. Kalaban niya is yung sarili niya. So they have to keep themselves busy. You know, in our program, the first and foremost important thing is knowing themselves. Kilalanin mo yung sarili mo. Di ba? Kasi karamihan ng tao, kahit naman normal na tao, hindi kilala sarili nila. Talong mo, sino ba't si Ricky? Ang alam ko, gwapo lang ako eh. Di ba? Pero hindi ko alam kung anong gusto ko. Hindi ko alam kung anong ugali ko. Because if I don't know who I am, how will I know what I really want? So addiction is a disease. Hindi ko na matatanggal yun. Minana ko yan. Parang diabetes and hypertension. It's the same thing. Minana ko yan. And some people napupunta sa pag-aaral, pupunta sa trabaho, maganda yung nakakapuntahan. Yung sa akin, napunta sa drugs. So doon napunta yung aking addiction. But kung marirechannel ko lang yon, it's not a curse. It's a blessing. Why? You have an edge. Once you think of something, you want to work on it. So kung yung gusto mo makakatulong sa'yo at makakatulong sa pamilya mo at wala kang masasaktan, can you imagine?
1: Kumbaga dating from bad habits, you convert it into good habits.
0: Exactly. Diba? Parang yabang. Diba? Mayabang ka, gano'n. O, pwede mo i-positive yan. Yung yabang mo, lahat ng sasabihin mo, kailangan isipin mo, kaya mong
1: palabra
0: gawin.
1: Palabra di honor.
0: Yes. So, yung dating walang ibig sabihin,
1: yung puro hangin lang.
0: Puro
1: ano?
0: Hangin lang. Ngayon, pag may sinabi ka, it has value. And that's yabang. That's not bad. Diba? At least you have, meron ka ng palabra di honor.
1: Diba? Correct. Siguro yun din ang kailangan ng mga addict, yung kanilang meron na silang sense, may pagmamalaki na sila eh, 'di ba? Right after whatever they went through.
0: Okay yung pagmamalaki, pero ako ang natutunan ko is I have something to be grateful for. The attitude of gratitude should not leave my being. You know, being grateful for something kasi life happens, you know? Every day. Hindi lahat na nangyayari gusto ko or ayon sa akin. Yun ang problema ng addict. Pag hindi ko na gusto o hindi na ayon sa gusto ko yung nangyayari, ang takbuhan ko droga. Hindi ko nakikita habang nangyayari to, meron namang ibang mangyayari na maganda eh. And every tragedy na nangyayari sa buhay ng isang tao, pagkatapos ng tragedy, maganda yung mangyayari. Kung hindi nangyayari itong pangit na to, hindi mangyayari to. Kunyari, kung hindi siya nahuli ng police, hindi siya mapapasok ng rehab. Kung hindi siya nag-rehab, hindi siya magbabago. So everything happens for a reason.
1: May mga kusa bang sumusurrender sa akin?
0: Yes, meron. Meron din naman, you know. Yung nga, nung nalaman nila yung programa dito sa Angeles, yung mismong pamilya, kinakausap nila yung dependent, sasama nila sa opisina, and willing na sila. Yung iba, sila lang ang pumupunta, hindi namin mapupunta rito. So, kumukuha mo ng police assistance, you know. Ang maganda ngayon is yung ating...
1: So, pwede yun na kayo na mismo ang... pumunta doon sa lugar at dumampot doon sa sinusumbong nila.
0: Yes, balik, hindi kaming akadak, no? We asked for the assistance of the police. Kasi yung ating chief ngayon, si Colonel Villarosa, masigasig siya sa drug clearing, masigasig siya sa droga, no? Talagang pag sinabi mong kailangan ng pati SWAT, padadala niya. You know? But this is just for assistance, for safety. Kasi di naman, hindi mo alam kung yung addict may patalim o may barel or whatever, magwawala, you know? Kasi takot na nga yung pamilya eh. So, basta may...
1: Siguro sir, pag ganun, huwag nang hintay ng pamilya na umabot na sa ganung level ang addiction na nakakapanakit na.
0: Alam mo...
1: So, paano nila malalaman at when is the right time for them na i-surrender yung kanilang kapamilya o kaibigan na suspected nila?
0: Alam mo kasi yung tao, or lalo na yung Pilipino, parang martir eh.
1: Diba? Hanggat pwedeng
0: asawa ko to eh, kailangan ito yung krus ko eh. Ito yung pasanin ko para mapunta ako sa langit. But then again, do you really believe that God wants you to suffer? You know? So, pag nakita mo pa lang, pag nahulihan mo pa lang, kausapin mo. Pwedeng sumpasa o sige. Mangangako siya. Pagbigyan mo. 'Di ba? Pag inulit na naman, pangako pa ba yon? Ibig sabihin, hindi niya na kayang gawin yung sinasabi niya. So may problema na siya.
1: Out of control na.
0: Oo, ba't mo ba patatagalin? Minsan kasi, some people, they get used to this kind of life. Yung mahirap, yung binubugbog. Parang battered wife. Di ba? Can you imagine, ilang beses ka na binugbog, hindi ka pa rin umalis dun sa relasyon?
1: Parang may pagka-Stockholm syndrome na, ano?
0: Yes, they got stuck to it because they got used to it.
1: Yes, yes.
0: O
1: yes,
0: minsan,
1: yes,
0: pag umuwi ng lasing yung asawa nila, hindi sila binugbog, magtataka pa sila.
1: Mm. Oh my gosh.
0: Diba? Hinahanap, kasi sanay na sila eh.
1: Oo.
0: Sanay na sila sa pain. Sanay na sila sa kahihiyan. Mm-hmm. Sanay na sila sa chaos. Diba? Yun yung nakasanayan nila. Kaya yung mga addict, pag nagbago, pag umayos yung buhay nila, feeling nila parang walang nangyayari sa buhay ko ah. But actually, nilang sila sanay sa peace of mind.
1: Mm-hmm.
0: They have to get used to it.
1: Mm-hmm.
0: Na maayos yung trabaho nila, umuwi sila ng maaga, may panahon sila. Yung panahon na yon para sa pamilya.
1: Yan. So, importante din yung support system nila, ano?
0: Of course, that's why yung program ng ACADAC or ng ating gobyerno din sa Angeles is yung treatment kasama yung family.
1: Mm. What? So, paano? Tuturuan din ng pamilya?
0: Oo, may lecture din kami sa family kasi may family roles eh. Kung merong addict sa shabu, merong addict sa addict.
1: Mm-hmm.
0: You know?
1: Hmm.
0: Kunyari yan, alam mo ng addict, pinakasalan mo pa.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Mm-hmm. Ngayon, magkasama kayo, alam mo ng addict, ayaw mo pang hiwala yan. Eh, hindi naman kayo kasal.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Mm-hmm.
0: So, there's a thing called codependency.
1: Mm-hmm.
0: They're dependent on the dependent person.
1: Mm-hmm. Kaya pati sila, kailangan eh.
0: So, sa kanila, love yun.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Di ba? Pero tingnan mo, tatanungin ko sila, yung love mo ba nakakatulong pa?
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung love have to be happy.
1: Mm-hmm.
0: Masaya ka pa ba?
1: Mm-hmm. Or sinasalo mo na yung lessons na dapat sila yung natututo.
0: Exactly. No, kasi these people, tandaan nyo, sabog sila, manhid sila habang ginagawa nila ito. Most of the things that they do, they probably don't know or nakakalimutan nila. But who suffers? Sino yung pinagdadaanan? Sino yung dinadaanan ng bagyo? Yung pamilya.
1: Correct.
0: Diba? So they need more healing actually than the dependent.
1: Mm-hmm.
0: Yung dependent, kailangan lang niya matutunan paano ayawan yung droga eh.
1: Mm-hmm.
0: Pero yung dependent, pwede ba niya hiwalayan yung anak niya?
1: Mm-hmm.
0: Yung codependent, yung family, pwede ba niya itakwil yung kanyang anak?
1: Mm-hmm.
0: Diba? So kailangan namin silang turuan din ng tough love.
1: Mm-hmm.
0: Anak, mahal kita, pero kung
1: kailangan yan talagang kontrolin ng sarili niya,
0: kung
1: no?
0: Talagang ano, mahal kita, pero kung yan talaga ang decision mo, pwede ba magpakamatay ka sa labas ng bahay ko, wag dito sa harapan ko?
1: Mm-hmm.
0: Kasi nasasaktan ako eh.
1: Mm-hmm.
0: And I'm doing this not because I'm mad at you.
1: Mm-hmm.
0: I'm doing this because I love you. I will respect what you want. And siguro pag umalis siya sa bahay, yung bulusok niya pababa, yung crisis niya darating na kasi lahat ng kalokohan niya, siya na yung aako.
1: Mm-hmm.
0: He will be responsible. Wala na siyang taga-salo. Wala na siyang taga-piansa. Pag nakulong siya, wala na magdadala ng pagkain niya.
1: Mm-hmm.
0: Wala na magbibigay sa kanya ng alawan sa kulungan.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? So maybe...
1: Eh kung lagi mo sinasalo, syempre masasanay.
0: Syempre,
1: na...
0: lalaki yung ulo.
1: Yes.
0: And masasanay.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Lalakas yung loob. Okay lang yan. Lalabas naman ako. Iaareglo naman ng airpot ko yan eh.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang problema. So we have to empower them, teach them to be responsible.
1: Mm-hmm.
0: Di ba?
1: Mm-hmm. Okay. Ang dapat pinag-uusapan lang natin dito patungkol sa free drug testing ng mga ano, but we're very thankful at kasi we want to take every opportunity that we can to help yung mga nagsastruggle sa ganito. Para bago pa man sila mapunta sa kaduluduluhan na level, eh, there is a chance for them to change. Bago pa kayo mag-positive sa mga test ninyo, at least, di ba, there is a way and there are people who are willing to help.
0: Yes, yes, yes, yes.
1: Sir, before we end the interview, baka meron kayong gustong sabihin na any message to our listeners? Especially sa mga nagmamaneho. Yan, babalik natin.
0: Ito sa mga nagmamaneho, you know, I hope, you know, you be responsible. Kung kayo ay iinom o magda-drugs, don't drive. Because hawak ninyo ang buhay ng maraming tao.
1: Hindi lang sa pasahero
0: at yung ating mga public, no? Yung inyong dinadaanan. It's not only your life, you know, and it's not an excuse. Yun, na kailangan yung gumamit kasi mamamasada kayo. Diba? Okay, mahiya. Pumunta kayo sa ACADAC. Walang tinatanggihan ang opisina ng ACADAC. We will always find ways na matulungan kayo sa kung ano yung kailangan ninyo. You know? And I hope the whole Angeles will know that. You know? Wag natin kaawaan yung adik kasi yung awa hindi nakakatulong. Pero wag din natin namang i-ridicule.
1: hamakin.
0: Kasi hindi rin siya nakakatulong. Doon tayo sa gitna, intindihin natin how do we treat a person with a disease, yung may sakit na cancer. It's the same thing, intindihin natin. Diba? It's a long shot. You know, katulad ng sabi ko, we start from the children, you know, para paglaki pa lang nila. Kasi yung mga lahat ng addict, lahat ng ano, nagbabago, konti-konti, paunti-unti. Kasi yung mga pusher, kahit patayin mo yan, ikulong mo yan, may bagong pusher na lalabas eh. Mm-hmm. Lahat ng addict are possible pushers. Mm-hmm. You know? Kung wala nang bumibili. Mm-hmm. So yung mga negosyante, oh, wag tayo sa Angeles, lugi negosyo. Mm-hmm. Lipat tayo sa kabila. Mm-hmm. Diba? Mm-hmm. So it's a matter of educating our children, educating our community about the disease of addiction. Mm-hmm. Let's take away the stigma. Kasi kunyari, addict ka, hindi mo, mahirap kundi sa trabahador to kasi addict. Mm-hmm. How will you give him a, you have to give them a chance. Mm-hmm. So ngayon yung ating
1: vicious cycle na naman kasi wala na naman siyang gagawin sa buhay, wala nang titiwala sa kanya.
0: Actually dahilan pa niya yun, walang tumatanggap sa akin. Mm-hmm. Bakit? Ex-convict ako eh. Mm-hmm. Diba? But we have to give them a chance, just like PWD, you know, just like, you know, mga senior citizen, you know, some single parent, it's the same, you know. Let's give them a chance. You know, because each and every problem...
1: Yan ito na tawag na reintegration na, no?
0: They have to reintegrate to society. Kasi, sinasabi natin, it's a problem of the community. Salot na sila. Hmm. Then if it's a problem of the community, it should be the community who will be able to be part of the helping process. They have to be accepted in the community. Or else, it will remain a problem.
1: All right. Oras sa buong Pilipinas, 8:47. Sir Richard Alan E. Soul, Akadak Program Head. Thank you for your soul and thank you so much for joining us. I hope this will not be your last interview with us. Yung mga ibang programa po ninyo, just let us know so that we can help.
0: Thank you so much for having us. This is a great opportunity for us para malaman din ng mga Angelenos, no, na meron tayong programa for drug rehabilitation or counseling, depende sa kailangan ng inyong mahal sa buhay.
1: Ay, sandali lang. May hotline ba kayo or is there any way to contact you? Pwede bang meron bang Facebook page ang Akadak na pwedeng
0: yes, we have a Facebook fan page, no, which is Angeles City Anti-Drug Abuse Council, Akadak. And yung hotline namin is 0917-584-0770.
1: Alright. Mga ka-vibes, it's 8:48 time check brought to you by Alaksan. Magbabalik po ang The Morning Roundup only here at GV99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan.
2: Hey ka-vibes, are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: I have headache. I have body pain. Pag poo! Pwedeng flu!
4: Mag-BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
5: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
6: 2 or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
7: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, Kavibes. A good vibes reminder from GV
1: 99. Wait. Isa-isa lang mga ka-vibe.
2: Huwag ka po maniwala dyan.
1: Alam ko naman na iba-iba tayo ng take. Papakinggan natin lahat yan. One take at a time.
3: Your voice matters.
1: What's your take? Alamin natin ang opinion ng mga tao sa mahalagang bagay.
4: There any objection?
1: Your pinakagwapong Pokemon is here para pakinggan ang iyong mga opinion.
2: Oy, wait ha.
1: My name is DJ Benjamin and this is Brunch Takes. Sasamahan ko kayo mula 9 a.m. hanggang 12 noon every Monday to Friday. I wanna know your take here sa Brunch Takes. Dito lang yan sa inyong number one good vibe station, GB 99.1. Up, up, up! Walang take ah!
5: On the morning round na pa po, ano? Mali! Mali na pindot! O, diba? Hindi gumagana microphone mo, hindi mo alam. Oh, diba? Check mo nga.
6: Oh?
5: Ayan.
6: Good morning!
5: At nice kung magpasalamat kay paring Mike Pangilinan.
1: Mm. Galing na singer niyan.
5: Galing mo talaga, no? Kung wala ka, we're gonna be weak in the knees. So, maraming salamat sa'yo. Mabuhay ka! Tsaka huwag ka mag-resign. Kailangan ka pa
1: namin. Kahit anong mangyari,
5: hindi ka pwedeng mag-resign, ha? Thank you so much, paring Mike. Sa kang bayani. Siya. This has been... Pasigans-sigans pa. Pero alam mo, kahit nagbibiru-biruan tayo, nakakalungkot ang nangyari dito sa gumuhong 9-story building, ha? Dito sa Angeles City. Mm-hmm. And there was a recent... report na nabasa ko, meron palang kaso yung construction company na humawak nito. This was, asan na ba? Na breaking news ito eh, but I will double check daw. Allegedly ha.
1: Allegedly.
5: Bulong-bulungan, nagkaroon yata ng kaso sa Dole in terms of safety. Mm. So we're gonna try to double check this one. Ano? Again, hintayin niyo po ang ano namin, ang confirmation namin ha. We're gonna try to talk directly with kung may mahanap itong si Anna Grace na makakausap from Dole. Pero this one, sabi, kinonfirm daw ng Dole Region 3 Director Geraldine Panlilio na nagkaroon daw ng kaso noong September 2025 yung kumpanya na nangasiwa ng construction dyan sa gumuhong building sa barangay Balibago.
1: Mm-hmm.
5: Mayroon daw kaugnayan yung kaso sa pagpapatupad ng occupational safety standards sa mga manggagawa. Gayunpaman, na-lift umano ang stoppage order noong October matapos makapag-comply ang kumpanya sa requirements ng Dole.
1: Okay, we're talking about the same company but are we talking about the same construction site?
5: Ay, ito yung gumuhong ano.
1: Yan yung gumuho talaga.
5: Gumuho building.
1: So,
5: nakakalungkot isipin, ano? And nilang sinasabi na this has a direct may direct na kinalaman ito doon sa nangyari pero we're talking about history eh.
1: Correct. And since we're talking about yes, it's an accident.
5: At no, sabi ni Ka-PG kanina, walang permit sa barangay. Naging construction. So that's another another question that we have. Paano napayagan din? Kasi alam ko bago mabigyan ng building permit, dapat andiyan din ang permit from the barangay. So paano naman nabigyan ng permit to construct, diba? Mm-hmm. I was also asking Ka-PG kanina. Syempre baka curious yung mga iba nakikinig, sa tinagal-tagal ng construction diyan, bakit ngayon lang napansin na walang barangay permit? Hindi pa nga daw siya yung nakaupo noon nung kumuha ng building permit, no, yung building na iyan. So we're praying na sana yung mga 18 pa na hinahanap. Sana buhay pa lahat, no. We're praying na hopefully lahat ng mga natitira they're okay at mabilis na matanggal sila. Pero siyempre, yung tinatawag na bilis it's a bit relative. Hindi pwedeng kasi nakikita ng mga tao social media, may mga nagmamano-mano lang magtanggal ng bato. Tapos sinasabi, "Di nyo gamitan ng heavy mas alam pa ng mga ibang eksperto natin sa social media, ano kung anong gagawin." Pero hindi ganun kadali 'yun eh.
1: Yeah, we leave it to the experts.
5: Yes, correct. Number one, makitid ang daan. Number two, baka pag ginamitan ng heavy machinery or equipment, lalong maputing danger yung mga buhay ng mga nasa ibaba. Mm-hmm. 'Di ba? Kamukha nung sabi nga ni Kapidji kanina, kung yung na-rescue ka makailand, eh, ginamitan ng heavy machinery, baka mamaya hindi siya nakuha ang buhay. Mm-hmm. Eh, kasi isang mali mo lang dyan, one wrong move can be devastating. Mm-hmm. Eh.
2: Diba? At saka ano to eh,
5: pinag-aaralan yan.
2: Parang alternate route to MacArthur Highway to if you're from Don Juico Avenue. Mm-hmm. So dinadaanan talaga to ng mga tao. And sabi ko nga, for the since Sunday, Monday, and Sunday night, hindi pa rin siya madaanan. Tuloy-tuloy pa rin yung operation niya. And again, yes, this might be an accident, but hindi mo naman pwedeng pigilan ng mga tao na maghanap ng accountability, KJ ba yan?
5: Correct, correct. But let's focus sana and let ang sinasabi ko lang, be sensitive of the comments you're gonna be putting out on social media. Yeah. Hindi lahat ng bagay ginagawang biro at hindi pwedeng agad-agad tayong nanghuhusga.
2: Especially kasi online,
5: mga,
2: no?
5: Yes. Mm-hmm. Kasi lalong-lalo na ho, ang pinapanalangin dati, hindi lang ho yung kaligtasan ng mga nasa bababa, pati yung mga nagre-rescue, yung mga gumagawa ng paraan para maligtas yung mga tao. Mm-hmm. Kasi mahirap na, ikaw na nga, kahit sabihin mo trabaho yan ng Bureau of Fire, pero yung buhay din eh, nakasaalang-alang din dyan eh.
2: Oh, at di rin madali ang trabaho niyan.
5: Correct. Parang ang sakit namang isipin na sila mismo sinasakripisyo buhay nila tapos sa social media kung ano-anong sinasabi ng mga tao. Yeah. Diba? So let's be, yes, it's good to ask for accountability but be sensitive.
2: Yes.
5: Diba? Sa mga ganitong klaseng mga pangyayari. No? Hayaan muna natin makapag-focus sila sa pagliligtas ng buhay. Kasi kung ano-anong joke-joke ang inilalabas ninyo. Hindi ko alam kung yan ba ang coping mechanism ng ibang tao na lahat na lang ginagawang biro, eh, no? Mm. So let's be sensitive pag dating sa mga bagay nito. And again, let's keep on praying for the safety of the people na under the rubble pat pinaghahanap pa, and at the same time yung mga nagre-rescue din.
2: Mm-hmm.
5: About their sana eh, maging ligtas ang kanilang gagawin. And hopefully hindi sumabay ang panahon kasi interview ko naman with Pag-asa. Baka the onset of the rainy season would be the last. It's either the last week of May or the first week of June.
2: June.
5: Mm-hmm. Diba? Which is a few days from now na lang eh. No? Sige. Oh, susunod na programa.
2: Ang susunod na programa, Brunch Takes nag-isip. Meron akong interview later on, KJ Boy. Yes.
5: Ay, importante din yan. Yung interview later.
2: Yes, with Gov Nanay Pineda. Abangan niyo po yan, ka-vibes, ha?
5: Alright. Mga ka-vibes, this has been KG Boy saying thank you guys and God bless. God is great. All glory and honor. The best ka talaga, Lord. Leaving with our Bible passage for today. Ito ay galing sa Psalms chapter 23, verse 3. He restores my soul. He guides me along right paths for the sake of His name. Sa Tagalog, pinapanumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Kay Kapampangan, dirina na akong bayong sikanan, tatayra na ako king dala ning katuliran, antimo ing kayang pengako. Mga ka-vibes, ako po si KG Boy! Itakits tomorrow, dito lang sa nag-iisang The Morning Roundup on GV99.1 at GVM 792, naglilingkod sa bayan. Bye guys! God bless! Love you!
0: Get up, people of the new millennium. Fun starts in 3, 2, 1. With The Morning Roundup. Morning Roundup. KG Boy's here to pump you up from Monday to Friday from 6 in the morning till 9. So how's that for a start? Only happening on your Good Vibe station, GV99.1.
4: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
7: Para sa mga minamahal naming biyahero, thank you for choosing Biojessic sa biyaheng ginhawa from Headache. Jody Santa Maria po, tandaan, ang headache ay pwedeng makaantala sa inyong biyahe. Kaya sa inyong hand carry items, dapat laging may Biojessic anytime, anywhere. Ingat!
8: Alagang Unilabian.
9: Paracetamol is a generic name of Biojessic. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biojessic anytime, anywhere. Choose Ingat, choose Biojessic.
11: Fun vibes? Check. Positive energy and mindful kulitan? Check na check. This is Vibe Check. Check the good vibes, feel the good vibes. I'm DJ Betty at makakasama niyo ako every Sunday ng 12 noon to 3 p.m. for some light Sunday feels. Dito lang yan sa inyong number one good vibes station, GV99.1.
12: Mga Idol King Discarte, ako po'y DJ Nina. Bano mo ba itong feeling na bala mo okay mo tapos bigla yung may balik? Akala mo mayyari na pero atyo na naman. Mapagal na ba yung balang metong king paulit-ulit ng sakit? Kasi ako mapagal na ako talaga. Ela dapat mi din ang chance mi balik ding makanyan eh. Ika na yung mi binat. Mi balik yung lagnat, sakit bunto, kampong katawan. Nanu yung klaseng binat ini. Buti na mo, Rexidol Forte is my discarte. Para king binat ampong tuki-tuking sakit. Meto nga discarte para king binat, lagnat, sakit buntok, ampong sakit ng katawan. Yan yung pekamabilis banat king apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes from pamagbalik ning sakit to pamagbalik king obra. Kaya nung emo buring mi binat like me, dapat Rexidol Forte ing discarte mo.
8: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
13: It's a bell-

Good morning! Alas 9:26 ng umaga ngayong 25 buwan ng Mayo, taong 2026. Ano, 20 na na. 9:27 on the 25th day of May, year 2026. It's your boy DJ Benjamin.

Brunch Takes Now with DJ Benjamin. Guys, hintayin ko yung mga text message nyo at saka mga PM nyo sa Facebook, ha? Kung meron kayong music requests and greetings or meron ka pag-amin. Baka alam mo kung saan yung mga pinaghahanap ng mga batas. So, bigyan mo kami ng tip, po. Pwede naman. 9:54 yan po ang oras na sa buong Pilipinas. Baliktugtugan with OMI sa kanilang awiting cheerleader playing here at GV 99.1. Your...

Major Lazer and DJ Snake sa kanilang awiting Lean On playing for GV99.1 your Kavibes. 1017 time all over the Philippines, Kavibes. It's your boy DJ Benjamin. Oh, ito na ha. May mga bagay sa buhay natin na hindi basta-basta pinabalitan, Kavibes. Dahil alam nating doon tayo ligtas at panatag. At syempre, sanay na tayo doon, di ba? Gaya na lang ng gamot na matagal nang kasama sa pag-aalaga ng iyong sarili. Kapag hiyang ka na at may tiwala ka na sa epekto nito, mahirap nang basta-basta sumubok ng iba, no? Kasi ang mahalaga, yung panatag ka. Kung okay ka sa iniinom mo at ramdam mo naman ang ginhawa, ba't ka ba magpapalit? Oh, manatili sa subok na para sa tuloy-tuloy na alaga. Kaya ako pag sasaligong panulo, aliko maniwala ka rin sobrang mura o bayong tatak na aliko kabisado. Panintunan ko pa rin yung Right Med. Uling ini talaga yung pagkatiwalan ko at maluwat ko ng iinuman. Rereseta na naman ng doktor ko. Kwalidad na naman kasi ka-vibes. Kampante na ning makamal at tatak pero agyuag yung aldo-aldoming inuman. Anya nung panulo yung pisa sabyan, kung magadwang isip, munta ko yung pagkatiwalan ko. Basta, Right Med. If symptoms persist, consult your doctor. But my side, standing strong as the waves roll over. Visit the bigger and better Cavite Sports Bar in Mabalacat. Meron silang back-to-back live bands. Best of billiards, yummy foods, and refreshing drinks. Siyempre, meron din silang KTV rooms. Open yan 24/7 at libre po ang entrance sa Cavite Sports Bar Mabalacat. 229 pesos. Bili ka na ng pizza sa Delish Cheese Dough Pizza. Yes, Kavibes. You heard it right. 229 pesos. Pizza na yan sa Delish Cheese Dough. Open for franchise again very soon. Stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for more updates. We have a few messages on our Facebook page. Shoutouts to Bian Carlos. Good morning. Ayan. Nakakasawa na ang Senate, no? Totoo nga, pinag-uusapan din namin ng mga studio audience. Sabi ko, puro Senado na lang yung laman ng aking newsfeed, no? Si Senator Bato, yung pamamaril, focus na focus sila, bilis nila at makuha si Bato. No? Hindi ako maka Duterte o BBM yung kaso sa paghuli kay Zaldi ko at ex-speaker tinuturo na sinabi ni Cheese. Ano ba yan, Ben? Wait lang, ha? Basahin ko ulit. Yung kaso sa paghuli kay Zaldi ko at kay ex-speaker, tinuturo na sinasabi na ni Cheese sa ex-speaker. Kalat-kalat lang sila. Well, di naman tayo angat. Alam naman natin na hinaharang mga kalaban nila. Dahil kapag nanalo ang kabila, patay na sila tapos na ang career nila yun lang, DJ Benjamin. Feeling ko naman, ano, though yes, kailangan natin hanapin si Zaldi ko, no? I think di naman pareho yung paghahanap kay Zaldi ko, paghahanap kay Atong Ang, at saka paghahanap kay Bato de la Rosa. These are not interconnected, no? I firmly believe that. Magkakaibang kaso yan, eh. Oo. Hindi naman porkit hindi nakuha yung isa, ibig sabihin mas focus sila sa isang bagay. Hiwa-hiwalay naman yan, no? I think Zaldi ko ang nagtatrabaho dyan as of the moment is DFA, no? Pero nakakahiya din yung nangyari kay Zaldi ko. Isipin mo, under custody na isang wanted fugitive sa Pilipinas, under custody ng ibang bansa, tapos pinakawalan, ano? Sen Bato naman, hinahanap din ng I think it's NBI who's trying to serve the warrant, but according to the Department of Justice, pati daw ang PNP-CIDG, no? Inatasan ng gawing epektibo itong arrest warrant ni Bato de la Rosa. Again, nandun pa rin yung ginagamit nilang ginagamit nilang dahilan or ginagamit nilang argument, no? Na they are still waiting for

0: problema kasi nauna doon si President Rodrigo Duterte. But kung ikaw ba piliin ka, Vibes? So yung palagay, si Senator Bato de la Rosa, kung sakaling siya ay, sakaling haharapin niya itong mga kasong kinakaso sa kanya, no? So palagay mo, dapat ba dito sa Pilipinas siya humarap sa korte o sa korte ng ICC mas maganda? I text mo mga kabayad sa 0967-069-5768 or 0908-516-4466 saying hi to Catherine Santos listening right now. Happy Monday, DJ Benjamin, sabi ni Catherine. Happy, happy Monday, Catherine. Mahirap kasi kahanapin yung mga taong natatago, sabi ni Kato. At ang mga guilty sa anomalya. Pa-play po ng Miss Miss by Rob Daniel. Thank you, DJ. God bless. Sige, line up natin yan. Dikit na lang natin sa ibang OPM requested music natin, ha? Yon. Good morning, DJ Pokemon. Kailangan, bakit kailangan ulit imbestigahan? Sabat na po ang imbestigasyon ng PNP at dapat meron na pong managot. Hindi na po dapat maglabas pa ng isa pang imbestigasyon na independent. No? So para kay 0241, okay na yung naging investigasyon ng PNP, no? Because I think this is because of, tama ba ako? Yung mensahe mo is patungkol dun sa tinatawag ni, or hinihiling ni Senate President Alan Peter Cayetano na independent investigation, no? Teka vibes, no? Andun pa rin. Do lumabas na yung mga CCTV, parang hindi masaya ang Senate at saka ang OSAA sa naging desisyon ng PNP dun sa ginawa lang investigasyon sa mga CCTV dyan sa Senado. According to Retired General Mao Aplasca, splice daw yung video, eh, no? Pero meron tayong mga media outlets, yung mga malalaking media companies na nagtagpi-tagpi nitong mga videos na linabas ng PNP, no? Pinagdikit-dikit nila yung timeline. Ang galing nga, eh. Independent investigation o malinaw na? Oh, dadalawang linggo na, ito pa rin ang pinag-uusapan natin. Yan pa rin barilan sa Senado na hindi pa rin naayos hanggang ngayon. Diyos ko, wala pa rin result na nakakaasaw. 10:25 time all over the Philippines, ka-vibes. O mamaya lang po, meron tayong special live interview with Governor Lilia Nanay Pineda. Abangan niyo po yan, ha. We're going to talk about the new government hospital here in Clark Freeport Zone. Maraming mga bagong serbisyo yan na inaalok. Libre po sa mga kababayan natin. Pag-usapan po natin yan mamaya. Live on air, Governor Lilia Nanay Pineda. Magiging live din po kami mamaya sa Facebook, ha? Good vibes, Tugtugan. Good vibes, Kwentuhan. Sa inyong number one good vibes station, GV99.1. DJ Benjamin. We'll be back after this short break. Time all over the Philippines. It's 10:26 in the morning. That time check is brought to you by RightMed.
1: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta RightMed. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
2: Keep it safe out there. Eyes on the road, hands on the wheel, and phones out of sight. Practice safe driving, ka-vibes. A good vibes reminder from GV99.1.
3: GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gb-991 or download the Mixlr app and search for GB99.1.
4: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
5: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name for Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yung lab yan.
8: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
9: Mal, kita mo bang nakikita ko?
10: Oo nga! Kita

0: 10:49 time all over the Philippines. Okay. GV99.1. Ay, Kavites, binabantayan ngayon ng pag-asa. Itong hele-helerang sama ng panahon na nabubuo dyan sa Dagat Pasipiko, no? Ang direction lahat niyan papunta sa Philippine Area of Responsibility. Well, technically, at the moment, they are still outside the Philippine Area of Responsibility or PAR. Pero tatlong low-pressure area to, tatlong sama ng panahon na namumuo. And the PAGASA or PAGASA is closely monitoring one of the low-pressure area dahil mataas ang chance nitong maging bagyo, no? Paalala pa ng PAGASA ngayong patapos na ang buwan ng Mayo. Sa mga susunod na buwan, specifically buwan ng Hulyo at saka buwan ng Agosto, July and August, inaasahan daw ang malalakas na bagyong paparating dahil sa pinagsanib puwersang habagat at Super El Nino. Abangan po natin yan. Mag-iingat tayo palagi, ka-vibes, ha?
1: Tao yi yo tao. 不是强盗的盗
0: We have a few messages on our SMS line. Shoutouts kay Aliana. Happy, happy listening sa'yo. Sabi naman ni 7969. Good morning, DJ Benjamin. Sugar ni Maroon 5 ang request ko. Got you. Oy, pa-OPM tayo ka, vibes. Ha? So, kapit bisig lang dahil play na yung ating mga OPM music. Ang request ni Gretchen from Pampanga. Saan po ba ang alleged krimen na nangyari sa Pinas? O sinong complainant? Pinoy. Ba't sa ibang bansa dadalhin? Insulto po sa bansa natin to. Yan ang pahayag ni 3798. So para sa kanya, dapat dito sa Pilipinas dinigin daw ang kaso ni Senator Bato de la Rosa. Well, I guess the same statement, that means that the charges that President Rodrigo Duterte is facing dapat dito na sa Pilipinas kung yun ang kanyang pahayagan.

0: Kalabs, again, meron tayong special interview with Gov na naipineda later on. Ha? Abangan nyo po yan.
1: Bagong
0: na bagong bukas na hospital dyan sa Angeles. Governmently owned. Oh, maasahan natin yung mga servisyong pang mamamayan dyan. Balita ko nga, papalitan si Peter kahit tayo na naman. Ano ba yan, Pilipinas? The minority, specifically Senator Ping Lacson, is not denying that they are having some talks of a change of leadership. Totoo nga niyan eh, ang pinapronta nila na bagong Senate President is si Win Gatchalian, Senator Win Gatchalian. Dahil daw si Senator Win Gatchalian ay may friends from majority and minority at siya daw ay non-partisan. Ngayong, ang iniisip kasi ng minority or at least according to their statements, eh para daw maging patas itong impeachment trial. Kasi kilala naman natin si Senator Alan Peter Cayetano na aliado ng mga Duterte. And some of the majorities are vocal about on Senator Robin's statements a few months back. Sabi niya, kung paano pupunta yan sa Senado, haharangin namin yan. And Senator Bato de la Rosa's statement with the Jessica Soa interview, sabi niya, kaya daw siya bumoto para magpalit ng liderado para sa paparating na impeachment. So, some minority senators sees this change of leadership na naka-bias sa Vice President Sara Duterte sa paparating na impeachment. Ngayon, hindi rin tinatanggi ng ibang senador yan na harangin nila yung impeachment no, pagdating. Kaya ang gusto ng ibang minority, even the Two for Brothers said that the impeachment should be balanced. Hindi siya pro Sara Duterte, hindi siya contra or anti Sara Duterte. It should be in the middle. Oh. Dapat daw balance. Okay. Onyeng Pascual, mas maganda dito sa court ng Pilipinas na lang litisin. Ikaw ka, Barb, sa iyong palagay, saan mas magandang litisin yung mga kaso ni Senator Bato? Dito ba sa Pilipinas or ICC? Nawalan na ako ng pag-asa sa Senado, DJ. Ang Senado na lang pinapanood kong matino. Ngayon, isa senador, sinira samahan ng 13, kesyo blabla. Daming blabla, gusto lang na mapalitan si Alan, yun lang yun, DJ Benjamin. Yes, again, yun pala pa again ni Jel Conana na. Again, some of the minority senators or senators from the minority bloc is not denying it. Actually, sinasabi nila that they are aiming for leadership change. Papunta para nga daw dito sa magiging Senate hearing, impeachment hearing. Only the Senate can be an impeachment court dito sa Pilipinas pag ganyang kataas na posisyon. MC Kale, hindi na makakalipad si Darna kung wala si Bato. Hirap kasi ngayon sa Pilipinas, hindi na ginagalang ang batas natin. Sabi naman ni Bian Carlos, tag-ulan na dapat mga nagnakaw mag-ingat, baka bayan nilang babahao nga. Mandami pang field flood control na hindi naayos. Tapos papasok na naman ang tag-ulan. Diyos ko, nagbababala pa ang pag-asa na merong mga malalakas na ulan ngayong taon. Bahana naman yan. Win-win, kadikit na ex-speaker yan. Hindi ako familiar dito ha. Check it out natin yan. Win Gatchalian with ex-speaker Martin Romualdez. Pero ikaw ka vibes, no? This is just my opinion, ha? The Senate already convened as an impeachment court. I am almost sure, no? That Alan Peter Cayetano, or Senate President Alan Peter Cayetano, ay nakabalin yan or nakabias yan sa kay Vice President Sara Duterte. I'm almost sure about that. Kasi running mate ni Senator Alan Peter Cayetano si President Rodrigo Duterte sa halalan nung siya ay tumakbo eh. At kilalang matagal ng alyado ng pamilya Duterte si Senate President Alan Peter Cayetano. I'm almost sure na nakakiling ang magiging impeachment kay Vice President Sara Duterte. And I understand some Filipinos na or meron tayong mga kababayan na humihiling ng patas na pagdinig ng impeachment court. I mean ng impeachment ni Vice President Sara Duterte. That's also valid. Naiintindihan din natin 'yun. Ngayon, sige ka, Vibes, no? Meron lang din akong naiisip, no? Kung sakali nga mapapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano, sino naman ang ipapalit natin na sa tingin nyo na balance o magiging gitna sa impeachment hearing? Balik tugtugan tayo ka, Vibes. We have a few more music on the queue. Up next, almost a few more music before our OPM request of music. Para kay Catherine, nakakasaneng Rob Daniel mong miss-miss. Pati yung Sugar ni Maroon 5 kay Gretch. Yes, kasado na rin yan. Kabayas, kung meron ka music request, pwede mo ako i-text sa 0967-069-5768 or 0908-516 0908-516-4466. Balik tugtugan sa inyo, number 1 Good Vibes Station, GV 99.1, your Good Vibes.

0: It's 5 minutes past the hour of 11. It's your boy DJ Benjamin. Good morning sa lahat po na nakikinig sa kanikil ng mga radyo. We are live on our Facebook page. Dahil for today, we have a very special interview. Sa kabilang linya po, makakausap po natin si Governor Lilian Nanay Pineda. Nay, good morning po.
1: Hi, good morning.
0: Good morning po, good morning. Kamusta po?
1: Good morning.
0: Good morning po, Nay. Kamusta po ang buhay? How are you? Ay, congratulations. Yes, si DJ Benjamin po to sa kabilang linya. Congratulations po sa provincial government sa bagong tayong hospital, governmentally owned hospital dito sa Clark Air Base or Clark Freeport. Ano po? Kamusta po itong naging construction na to? At saka ano pong masasabi niyo dito sa bagong tayong government hospital sa Clark?
1: Itong bagong hospital natin, pinatayo ko to kasi madami tayong mga workers sa CBC, almost 100,000. Tulong ito sa mga locator para hindi kaya ng mga workers, lalo na yung minimum wage, yung pagpapa-hospital nila.
0: Tama po.
1: Yung mga mahihirap na hindi kaya yung mga private hospital, dito sila pupunta kasi wala na silang babayaran. So, tinayo ko to talaga para yung mga mahihirap.
0: Meron silang public hospital na mas malapit na pumapupuntahan. Ano po?
1: Hindi. At saka yung kaya nila, hindi sila na-stress sa bayad pag lumalabas sila ng hospital.
0: Ay, totoo po yan. Dahil sa bukod sa iniisip na ho nila yung sakit na dinadanas nila, isa pa po sa dagdag sa iniisip nila yung perang gagastusin sa pagpapa-hospital.
1: Kaya nga eh. Tsaka sa mga workers ng CBC, lalo na yung minimum wage, pagka nagkasakit sila, yung mga anak nila, ubusin nila yung 3 buwan nilang sweldo na hindi na sila makakapasok kasi wala silang susweldohin dahil nagastos na sa medical yung ticket time nila. So, ang hospital na to, para talaga tulong talaga dun sa mga hindi kaya na magbayad ng mga pribadong hospital.
0: Double whammy ho kasi yan eh. Ano po, Nay? Pag tayo ay nagkasakit, bukod dun sa perang gagastusin natin sa pagpapagamot, hindi rin ho tayo makakagawa ng pera na pang tapal doon dahil may sakit ho tayo, hindi tayo makapasok. Ano talagang... Nakita ko ho...
1: At saka yung mura yung sweldo mo, hindi ka makakatabi ng savings na kasi hindi mo lang kung kailan ka magkakasakit.
0: Totoo yan.
1: Wala savings para sa pagkakasakit. Sa school meron. Pero yung pagkakasakit ng bigla... wala silang saving. So, yun talaga dapat natin lunasan talaga. Lalo na yung mga workers, lalo na yung mga breadwinner na pag nagkasakit yung pamilya nila, mabigat talaga. Hindi nila kakayanin ang gastos ngayon. Masyadong mahal ang magkasakit ngayon. Eh.
0: Oho, totoo ho yan. Nakita ko ho yung construction nung finish na ho itong hospital dyan sa Clark. Ang ganda ho nung interiors. Bukod po dun sa physical design, nakita ko po o narinig ko po na meron siyang facility and equipments for early detection. Gano'n po ka-importante ito, Nay?
1: Hindi kasi, ginawa ko to dahil marami ngayon napapabayaan ang sarili nila. Minsan ma-detect mo yung sakit nila, cancer na. So, umaga mong maagapan, hindi yan tutuloy sa cancer.
0: Lalala.
1: Hindi lalala. Kasi mahal talagang magka-cancer. Mahal talaga yung mabigat ang sakit mo. Ang hospital na to, para dun sa early detection talaga, para hindi na magka-cancer, hindi na lumala, hindi agad mamamatay ng maga. So, itong hospital na to talaga, parang kinumpleto ko. Kung ano yung mga private hospital, meron kami.
0: Meron din.
1: Meron din. Kasi importante yung umagang naagapan mo yung sakit eh. Kasi dun sa malala, lalala.
0: Totoo po yan.
1: Tapos minsan hindi ka pa mabubuhay.
0: Mm-hmm. Totoo po yan na nakakalungkot lang isipin na kuminsan napakasimple o napakadaling gamutin ng sakit ng kababayan natin. Pero lumalala, no? Dahil dun sa kawalan ng kakayahan.
1: Wala silang mapuntahan.
0: Opo, wala silang mapuntahan, walang kakayahan magpa-check up. So malaking tulong ho itong hospital na ito, no? Napanood ko rin ho na binisita ni Pangulong Bongbong itong inspeksyon ng bagong ospital na ito. Kasama ho kayo. Ano pong masasabi niyo doon?
1: Siyempre masaya siya.
0: Mm-hmm.
1: Masaya rin kami dahil kampante na yung mga tao. Dahil binisita na ng Pangulo ng Pilipinas yung ating ospital. Kung kailangan man natin ng mga ibang support, lalo na sa mga Department of Health, kung ano yung... siyempre, dahil nakita ni Presidente, talagang nagpulsigi kami, makakaingi rin kami ng tulong kung sakali
0: mm-hmm.
1: na kailangan namin ng mga suporta, lalo na sa Department of Health.
0: Mm-hmm. It's so nice na ang national government is in support sa mga gantong provincial project po, ano?
1: Oo, kailangan din natin yung support nila.
0: Mm-hmm. Go ahead po, Nay.
1: Importante kasi yung katayap natin ng national government mm-hmm. dahil mayroon silang perang nakalaan para mag-subsidy rin.
0: Yun
1: naman ang sabi naman ni Presidente, kung ano yung mga ibang nagkukulang, kulang ang PhilHealth, kulang yung malalo na yung mga nagkikimo,
0: mm-hmm.
1: Willing naman silang tumulong.
0: Kasi mm-hmm.
1: talagang ang mga sakit ngayon, sobra kamahal.
0: Totoo
1: pero
0: po yan.
1: Pero hanggat magagawa ko talaga, zero balance billing.
0: Mm-hmm.
1: Wala silang babayaran.
0: Mm-hmm. Ayun ang target, hanggat maaari, zero balance billing.
1: Mm-hmm. Salamat dun sa subaybay nyo dun sa hospital namin.
0: Opo!
1: Ang laking bagay na i-advertise nyo para marinig ng ating mga kababayan din.
0: Opo, nakita ko po yung video nung inspection nyo. Ang ganda po ng interior, no? Ang ganda ng architecture. Very modern po ang dating. Gaano po katagal ginawa ito, Nay?
1: Siguro, wala pang 2 years.
0: Wala pang 2 years?
1: Oo. Ano baba lang? Walang utang ang capital.
0: Mm-hmm.
1: Wala kaming loan. Nagawa talaga ng savings lang. Kasi siyempre, tulong ng iba ng national government. Malaking bagay din kasi na mapangagap ka ng pondo. Kahit hindi ka mangutang. Importante, wala kaming iniintinding loan namin.
0: Mm-hmm.
1: So kahit sabihin mo zero balance billing, hindi ka nag-aalala na may babayaran ka ng loan. Kaya kampante lang ako.
0: Mm-hmm. Kinaya ng savings, ano, Nay? Kinaya ng savings. Oh, ito pong kahit po nung nung kayo po ay nasa Lubao pa, napansin ko ho na tutok ho talaga kayo sa healthcare at saka medical aid na. Gaano po ka-importante ito sa mga kababayan natin dito sa Pampanga?
1: Kasi yung iniisip ko, pag ang tao, ang isang pamilya, hindi malusog, sakitin, wala nang mangyayari, hindi na sila makapag-move on. Pero kung malulusog lahat, masisipag naman ng Pilipino magtatrabaho sila. Pero
0: mm-hmm.
1: kung may sakit, talagang wala na. Bigo na lahat ang pangarap.
0: Mm-hmm.
1: Wala nang mangyayari sa pamilya.
0: Mm-hmm.
1: Kaya concentrate ako talaga dun. Pag naman nagamot mo, magtatrabaho na sila eh.
0: Tama.
1: Dire-diretso na yun.
0: Mm-hmm. Magiging active participant sila ng workforce dito sa Pampanga. Mm-hmm. Ang hirap nga, pag may sakit ka, bukod sa babayaran mo, hindi ka pa makapaghanap buhay. Kaya napaka-importante po talaga ng kalusugan sa panahon ngayon. No? Lalo na ngayon na napakataas ng mga bilihin.
1: Hindi. Tsaka mahal magpa-hospital ngayon.
0: Tama po, tama.
1: Mm-hmm. So yun ang inuuna ko talaga. Yan yung mga priority ko. Tsaka hindi lang yan ang bubuksan kong hospital. Meron pa akong tatlo.
0: Meron pa tatlo?
1: Oo, tatlong bubuksan.
0: Ano po ang mga target location nito, Nay?
1: Sa Lubao, sa Apalit, sa Bacolor.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lalapit ko kasi sa mga bayan-bayan yung hospital. Para hindi na lumayo.
0: Lumayo, mm-mm, tama. Para isipin mo, may dinadamdam ka na, babiyahi ka pa. Mm-mm.
1: Mm-mm. Ang importante, naagapan lahat agad yung nararamdaman nila.
0: Mm-hmm.
1: Hindi na sila, hindi na lalala, hindi na magkaka-cancer.
0: Nay, meron kami mga natatanggap na katanungan dito. Paano naman daw po yung mga pasyenteng nais magpa-transfer dito ngunit hindi naman sila taga-Pampanga? Oh. Tinatanggap pa din po ba sila, lalo na yung mga libre ang konsulta dito?
1: Kung baka importante rin naman, wala, hindi naman tayo magre-refuse ng pasyente.
0: Mm-hmm.
1: Basta may sakit siya.
0: Mm-hmm.
1: Basta naman talaga may mga bakante, wala naman tayong sinasabi kung kapampangan ka,
0: kapampangan
1: ka. Iano rin natin, itatanggapin din natin.
0: Kanina na pag-usapan po natin, Nay, no, na kahit dati pa napapansin ko na ho talaga na tutok ho kayo pagdating sa usaping kalusugan, ano po. Bukod dito sa tatlong ospital na napaka, ito magandang balita ho ito, tatlong ospital pa na itatayo sa mga bayan-bayan dito sa Pampanga. Ano pa po ba yung mga programa na iba pang programa na maaring asahan ng mga kapampangan mula po sa Kapitolyo?
1: Meron ako ngayon yung mga magsasaka.
0: Mm-hmm.
1: Ibigyan namin sila ng livelihood para yung mga kooperatiba ng magsasaka, bibilan namin sila ng puna nila para sila na yung bumili ng hani nila ng kanilang mga miyembro ng mga magsasaka. Para
0: mm-hmm.
1: yung kasi meron kaming ano eh, meron kaming malaking rice complex na libre yung juice na sila na magpapagiling, may dryer na
0: patuyo,
1: hindi na magano sa kalsada, hindi na magpapatuyo.
0: Mm-hmm.
1: Meron ng dryer, meron ng kono. Mas madali. Tapos sila na yung magbabala, bibili, tunganin ng mga kasama nila para hindi naantay ng gobyerno na sila yung bumili, sila na mismo bibili. Tapos magpapagiling sila sa amin sa malaking rice complex namin. Tapos pag naging bigas nila, saka nila ibibenta ng tamang presyo.
0: Mm-hmm.
1: Ang inaano ko ngayon, yung mga kinakailangan naman na basic commodities ng mga tao ngayon, ng piniprepare ko.
0: Mm-hmm.
1: Para bigas, livelihood, para sila makapagnegosyo.
0: Mm-hmm.
1: Yun ang kasama nun. Kasi kung ginamot mo, kung wala naman siyang alam na tinatrabaho, wala siyang hanap buhay. So, mahirap din.
0: Mm-hmm,
1: so,
0: tama ho.
1: I-prepare mo rin yun para mabuhay sila.
0: Mm-hmm. At saka para hindi naman na natatambak sa utang yung ating mga hotel, yung mga ating magsasaka, ano ho?
1: Saka gumagastos kami ng 100 million sa mga scholar namin para yung mga bata, pag nakapag-aral, matutulungan nila yung magulang nila.
0: Mm-hmm. Yun.
1: Kami scholars, 1,000 na mga 10,000.
0: Thousands of scholars. Dito po yan sa Pampanga, no, Gov?
1: Oo.
0: Napakagandang balita ho.
1: Graduate.
0: Oy, congratulations po. Na makakadagdag tulong.

0: Location.
1: Tama po, tama. Ano pong kahalagahan ng, para po sa inyo, Nay, ano, gano'n ba kahalaga ang edukasyon sa ating mga kababayan? Para sa inyo ba, Nay, gano'n po ba kahalaga? Kasi nakikita ko po na binibigyan yung importansya ang edukasyon. Gano'n po ba kahalaga ang...
0: importante nun, pagka mayroon kang edukasyon, kahit saan ka magpunta, malakas na yung loob mo, kahit saan ka mag-apply. Kasi, meron kang edukasyon. At saka yung tao na walang edukasyon, talagang, isan pag nag-apply ka, inubuli nila eh.
1: Tama
0: pero
1: ho.
0: Pero ito, pag nag-aral ka, talagang hindi ka na maiyang mag-apply kahit na saan kasi marunong ka na.
1: Mm-hmm.
0: Marunong ka na. So, napaka-importante talaga ng edukasyon.
1: Mm-hmm. Ayan ho, Nay, napakagandang balita ho niyan bukod po dun sa mga scholar natin at saka yung project or program para sa mga magsasaka. Ito pong mga hospital na itatayo sa mga bayan-bayan, eh magandang balita ho po yan para sa mga kababayan natin dito sa Pampanga. Nay, maraming salamat po. Meron po ba kayong gustong sabihin sa mga tagapakinig po ng GV99.1?
0: Yung pangarap ko lang. Pangarap ko lang naman.
1: Mm-hmm.
0: Dahil matanda na ako, 75 years old na ako.
1: Ay, hindi naman po halata.
0: Ang gusto ko lang na maiwan sa mga kapampangan yung mga kailangan nila, eskwelahan, hospital, yung permanenteng trabaho.
1: Mm-hmm.
0: Ang importante talaga, hospital.
1: Mm-hmm.
0: Yun ang kailangan talaga ng priority ng mga tao sa mga school.
1: Mm-hmm. Huwag po kayong mag-alala, Nay, ipagdadasal ko po na matupad ang pangarap nyo. Yan po ang tinatawag na selfless dream, ano. Pangarap po para hindi para sa sarili, para sa ibang tao, ano ho. Para sa kababayan.
0: Salamat sa pagtulong nyo.
1: Wala pong ano man, nasa, ito po sa linya, si Governor Lilian Nanay Pineda. Nay, maraming salamat po at mabuhay po kayo.
0: Maraming salamat.
1: Alright.
0: Thank you.
1: Okay. Alas 11:20 ang oras po natin sa buong Pilipinas. Nakapanayan po natin si Honorable Governor Lilian Nanay Pineda po dito po sa ating programang Brunch Takes. Para po sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, kung gusto niyo pong mapakinggan ang replay ng interview na ito, mapapanood niyo po kami sa aming Facebook page. Simply search GV991 on your Facebook search bar at makita niyo po yung logo naming kulay yellow na bilog po dyan. Yan po ang aming official Facebook page. And papaalam mo na po si DJ Ben Benjamin, magbabalik tugtugan tayo in a bit. If you have any music requests and greetings, tuloy-tuloy lang ang Good Vibes tugtugan sa inyong number one Good Vibes Station, GV99.1, your Good Vibes.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing, be Meg.
3: Gusto mo bang makarinig ng mga kwento?
4: Talaga lang ah.
3: Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay.
4: Sandali, hindi pa ako tapos.
3: Ang buhay ay minsan nakakatawa.
4: Thank you so much, amen!
3: Nakakalungkot.
5: Grabe kayo eh.
3: Minsan,
4: akala ko ba, baby mo ako?
3: Nakakatakot.
5: Huwag mo nang isipin yung...
3: Minsan, nasa taas.
6: Lahat ng araw sa inyo.
3: At minsan,
7: titikman ninyo ang batas ng isang api!
3: Nasa ibaba.
4: Oo, sinabi mo pa.
3: Nandito ako para ibahagi ang iba't ibang kwento para sa inyo. Abangan niyo ako tuwing Lunes hanggang Biyernes, 3 PM to 6 PM, dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV99.1.
8: This song is brought to you by United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

0: 7:37, time all over the Philippines, goodbye. Playing right now, we have DJ Snake featuring Bipolar Sunshine with the track Middle. You're tuning to your number one good vibe station, GV99.1, your good vibes. Katanungan natin kanina kung sakali magkakapalit ng Senate President, no? Sinong gusto mong ipalit, no? Na sa tingin mo magpapatakbo ng impeachment trial ng balance, hindi pro Sara Duterte or anti Sara Duterte, but balance. Yun yung naging katanungan natin kanina, no? Kung sakali man, kasi bakit natin napag-usapan to? May mga balibalita, no? And even some of the senators in minority bloc is not denying it that they are aiming for a leadership change o palitan ng liderato, no? Ang sinabi daw nila, gusto daw nila iupo si Senator Win Gadsalian dahil daw si Senator Win ay maraming kaibigan bukod sa parehong minorya at mayorya at siya daw ay non-partisan o walang kinikilingan. Alam mo, sabi ni pare kong Denden San Pedro, siya wala na siyang pakialam sa Senado. Ang importante daw sa kanya, nakapag-enroll na daw siya. Oy, congratulations, ha. Shoutout sa daw sa mga sponsor sa kabilang bansa. Ang saya-saya niya, Denden San Pedro. Shoutouts din sa lahat ng magulang na ikot ang puwit sa kakahanap ng pangmatrikula ng kanilang mga anak. Oh. Talagang san-san na nagpapunta. Pati na pang entrance lang ang hinahanap niya na, ang hirap-hirap. Oh. Bukod pa dun sa binabayaran. Dahil 3 terms na ngayon eh. Papalitan na parang gagawin ng 3 terms. So, paano ang bayaran? Tatlo na lang din ba o buwan-buwan niya yan? And by the way, I forgot to congratulate all the new teachers who passed the DELET exam or licensure examination for teachers. Congratulations po. Ang dami kong kaibigan na nakapag-teacher ngayong taon. Congratulations sa inyo. At sa lahat na magigiting natin guro all over the Philippines, ha? Lalo na yung mga napadala sa maliliblib na lugar. Shoutout to Z Miranda! Sabi pa nila sa news, may mga kasong paparating mga ilan na senators. Ang inaabangan ko pa dyan, kapag si Robin Hood na kinuha, ang nasa isip ko lang, opinion ko lang dyan, lalabas mga kapatid nating Muslim, para sa akin lang yung DJ Benjamin. No, I think what you are referring to is the integrity of the Senate. Kasi napaka-sira ng imahe ng Senado ngayon. Dahil ang alam naman natin na ang Senate is composed of 24 senators. Ang mahirap lang dito sa batch ng senador natin ngayon, 4 kasi ang nahaharap sa possible plunder charges, no? Merong 4 na nahaharap sa possible plunder charges. Tapos, 2 sa kanila ay may hinaharap na kaso sa International Criminal Court. Yung isa, pinadala na ng warrant, no? Si Senator Bato de la Rosa. Tapos, nakasama din sa listahan ng papadala ng warrant ng ICC is ito si Senator Bongo. So, medyo tainted o medyo sira ang imahe ng Senado ngayon. Even Tito Sen, I think meron siyang hinaharap na kaso. I'm not really sure. Alamin natin yan, no? So, mahirap yung imahe ngayon ng Senado. Maraming nag-iisip. Paano ba yung maibabalik yung tiwala, no? Ng sambayanan sa Senado? Shoutouts to Charo M. Gutierrez requesting ng lunch ni Billie Eilish. Ayan, para sa lahat ng mga gustong magtanghalian. Sige, play natin yung ka-vibes. So, babalik tugtugan tayo, ha? It's your boy DJ Benjamin. Kayo po ay nakikinig sa GV99.1. Andito tayo hanggang alas 12 ng tanghali. Good vibes tugtugan sa GV99.1. Ang oras po natin sa buong Pilipinas ay...
1: It's 11:40 a.m.
2: This time check is brought to you by Rexadol Forte. Mas bilis banat sa apat.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan, at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes. GV99.1 goes online. You'll never miss your favorite DJ. Now we're online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
3: GV99.1 goes online.
2: You can now listen to us not just in Mixlr but also in Radio Garden. Just download Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit our Facebook page www.facebook.com/GV991 and look for our pinned post.
3: Mga suki! Order na!
4: Bilang tindera, every peso counts. Non-stop pang pagluto para extra kita.
3: Aray! Sakit ng katawan ko. Saglit lang.
5: Saglit ulit? May ekstrang panlaban dyan. Ang kilala mong Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas pinagaling pa?
5: Pina-extra bilis. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Pa-order pa po!
3: Ito na yung sisig, pinakbet, kare-kare, bungo,
5: extra galing!
3: Igado,
5: para extra ka rin! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang kilala mong Alaksan, extra galing na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: Mga vibes, my name is DJ KG Boy. Catch me every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. for the morning roundup. Only here at GV99.1 and GV99.9, your good vibes.
2: This song is brought to you by Rexidol Forte. Mas bilis banat sa abat.

0: Your Gut Vibes, GV 99.1.
1: Good morning, Gut Vibes. It's your boy DJ Benjamin, at welcome po sa programa kong Brunch Takes. Yes, we have 5 more minutes before the hour of 12. 5 more minutes before I say goodbye. Before the end of the program. But if you're enjoying the total vibe, if you're enjoying the music, we'll keep it locked here on your number one good vibe station dahil tuloy-tuloy na yan, ka-vibes. Up next, andito na si DJ Nice para sa kanyang programang
2: Isn't It Nice?
1: Good morning, DJ Nice. How's life? How's everything?
2: It's hot. It's super hot sa labas, ah.
1: Yeah, I was saying that
2: like
1: a while ago.
2: Malagkit, no?
1: Oo, iba
2: pero
1: yung
2: we're
1: iba,
2: transitioning, diba? We're
1: yes, transitioning. Sabi ko nga, we are transitioning, pero
2: extra lagkit lang. I bet the humidity is mataas siguro.
1: Yeah, I agree. I agree. And with that, also, there's 3 low-pressure area o sama ng panahon dyan sa Dagat Pasipiko na binabantayan ng pag-asa na papasok na yung isa ay minomonitor. They are monitoring it closely because there's a high chance of it developing to a stronger typhoon. No? At paalala din ng pag-asa sa darating na susunod na buwan, mga susunod na buwan sa buwan ng July and August, specifically sa buwan ng Hulyo at Agosto, eh meron daw tayong inaabangan ng mga malalakas na bagyo dahil daw sa pinagsanib na puwersa ng hanging habagat at ng El Nino. Ang tanong, hindi pa nga natin naaayos itong mga failed flood control projects na nagpabaha sa atin nung nakaraang tag-ulan. Kamusta kaya tayo nito sa darating na July at saka August, ano, DJ Nice?
2: Buti na lang DJ Clark is here to save the day because it's his birthday.
1: Yeah. Diba? Happy birthday.
2: Happy birthday ka na.
1: Oo naman, kay Bossing.
2: Happy birthday.
1: Mm-hmm. Happy birthday, boss. Ayan, kay DJ Clark. Siya yung tagapagligtas, ano?
2: Oh, oh, parang literal na, ano, bagay talaga sa kanya, eh, diba?
1: Mm-hmm. What do you mean?
2: He needs to change costumes.
1: Oo.
2: I'm amazed, di ba? I'm amazed na parang ang lakas-lakas niya. Ganun.
1: Ang dami nang inaasikaso.
2: Ang tatag lang niya. Parang hindi siya yung sakitin type, no?
1: Hindi pwede, hindi pwede magkasakit yan. Hindi pwede magkasakit yan. Pag nagkasakit yan, ililigpit muna ang GV. Sasara muna.
2: Kasi ano kaya iniinom na to?
1: Ha?
2: Ano kaya iniinom nito, no?
1: Ano,
2: dalawang
1: shot ng ano every
2: minsan
1: laki-laki
2: biyernes. Ng katawan natin, tapos hindi ako, I think medyo malakas din naman yung immune system ko. Yeah. Yeah. Pero laki ng katawan ko. Eh, si DJ Clark.
1: Hindi naman, ano malaki.
2: Lean side eh. On the lean side siya. Diba?
1: Fit. Ayan. Fit. Anong baon natin ngayon, DJ Nice?
2: I wish. Pero yung topic mo ba, it's about the, is it about the Senate?
1: Again? Yes, still, because there's a, well, it's not a rumor anymore because some of the minority senators is telling or giving statements on their interview na sila ay nagpaplano ng palitan ng liderato and pushing for Senator Win Gatchelian as the Senate President, no? Again, ito, this is my own opinion eh, but I am almost sure that Senate President Alan Peter Cayetano eh may bias ng kay Vice President Sara Duterte na ngayon na nag-convince sila as impeachment court para sa paparating na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi naman na lingid sa kaalaman ng maraming Pilipino na si Senate President Alan Peter Cayetano ay running mate yan ni President Rodrigo Duterte, Vice President niya yan eh, at the time. At alam din natin ng, na si Senator Alan Peter Cayetano is a supporter of the Duterte family, no? So, hindi naman lingid sa kaalaman yan. At though dinideny niya na ang palitan ng liderato ay dahil sa paparating na impeachment, mahayagan naman itong sinabi ni Senator Bato de la Rosa, no, na kaya siya pumunta doon para bumoto upang masiguro na maayos ang impeachment. And also to Senator Robin Padilla, who said even before the coup or yung palitan ng liderato, sinabi niya na gagawin niya lahat ng kanyang makakaya para harangin ang impeachment na paparating, no. Now, yes, valid din, no, naiintindihan ko rin yung sentimento ng iba nating kababayan na humihingi ng patas na impeachment trial. Not pro Sara Duterte, not anti or anti Sara Duterte, but yung nasa gitna lang, balance lang, no. So para sa akin valid din yung ganung angulo ng mga kababayan natin ano. How about you, DJ Nice? Sa tingin mo ba, kung sakali lang ha, kasi nga, total na pag-usapan na rin, kung sakaling mapapalitan si si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President, sino kayang pwedeng ipalit sa iyong palagay lang?
2: Oo, parang okay din yung naririnig-rinig ko na si Senator Wynn siguro. Dahil parang medyo neutral lang siya.
1: Oh, non-partisan yan eh.
2: Hindi siya i-associate masyado sa isang kulay.
1: Mm-hmm. At saka pinupuri kasi siya ng maraming senator, both senators from the majority black right now and minority black right now, about his performance dun sa previous budget. Kasi malaki ang naging papel niya dun sa pagsisigurado na hindi na mauulit yung maanomalyang pondo nung nakaraan taon.
2: Kasi I think he's a good candidate kasi the others are... Kung babahira mo ng kulay yung iba, they're either pink, they're either green. So yung mga tao, di ba, parang masarado sila sa ganun eh.
1: Mm-hmm.
2: Parang isipin nila bias to. So baka better na rin na somewhere in the middle, yung medyo neutral siya.
1: Lalo na ngayon
2: siya associated with any color.
1: Correct, ganun. Correct. Lalo na ngayon na may nag-aaway ang dalawang kampo, mm-hmm. no, DJ Nice. Na makikita mo, mudslinging, tawagan ng mga pangalan, asaran, di ba? Kabila tinatawag na mamamatay tao, yung kabila tinatawag na bangag. Alam mo yung some people stoop that low para lang maka, well, di natin alam kung ano pinagdadaan lang, malamang may galit sila or something. Pero kung magkakaroon tayo ng senado na politically inclined sa isang side, no, parang hindi magandang imahe yun sa institusyon. Yun ay para sa akin lang naman. Well, in the previous history, the Congress has always been partial sa administrasyon. Nakita naman natin niya kahit dati pa eh. Sa panahon ni President Rodrigo Duterte, ang mga congressman ay or the House of the Representatives ay malapit sa administrasyon. Same goes with Noynoy Aquino. Same goes with Gloria. Parang naiba lang nung kay Presidenta Erap Estrada. Doon lang parang medyo nagkaroon ng sigalot. No? Pero ang Senado, dapat manatiling neutral yan. That's just my opinion. Ha? It's my opinion na dapat ang leadership or at least yung at least the leadership. Of course, may mga political... agenda.
2: Alliances. Alam na natin kung sinong kaalyado nito. Kaya maganda kung sana yung pinuno medyo...
1: Non-partisan.
2: Non-partisan siya. Tsaka yung baon kong spice ay konektado dyan. Nakita mo na ba na kinumpara ito ni Senator Alan sa isang... sa Pokemon. Okay? So kung ang gobyerno, Senado ay laro-laro lang, sang laro or cartoon mo siya i-compare. Ayan. Kasi hindi ko na pinanood yung Pokemon comparison niya, no? Kasi hindi naman ako makaka-relate dyan. Si Pikachu lang yung kilala ko dyan.
1: Hindi ko alam yan. Saka pero si, ako, maalam ako si sa Pokemon.
2: Kinumpare niya sa Pokemon, yung mangyayari. So, kung laro-laro lang pala yung Senado at yung gobyerno. Saan mo i-compare na laro?
1: Ako, i-compare ko yan. Siguro, kung i-compare ko lang din siya sa isang fictional na bagay. No? Kahit hindi na sa laro, parang nakikita ko dito, parang ang datingan dito, DJ Nice, Game of Thrones. Lahat merong agenda, lahat merong gustong mangyari. Pero andun yung kagustuhan na pagandahin yung bayan ng iilang mga politika. Pero hindi pa rin
2: mabibilang sa daliri.
1: Oo. Sama mo siguro yung daliri mo sa kanan lang o sa kaliwa lang. Pero pero hindi mo maalis na meron pa rin silang gusto makuha ang political gain. Kakalungkot, no? Na iniisip nila yung political gain kaysa yung kapakanan ng bayan. Wala, hoy! Ay nako, kabayan. Siya naman magiging kwentuhan nyo mamaya kay DJ Nice sa kanyang programang
2: Isn't it nice?
1: It's paano na po si DJ Benjamin. Abangan nyo po si DJ Nice sa susunod na programa, ha? I'll see you tomorrow, same time, 9 a.m. to 12 noon. Same station, dito po yan sa GB 99.1. Your Gavibes. It's 4 minutes past the hour of 12. That time check is brought to you by Bio Jessic.
3: Headaches can strike anytime, anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.
4: Protect yourself from sunburn, Kavibes. Use sunscreen, wear protective clothing, and always bring an umbrella during this hot summer. A Good Vibes reminder from GV 99.1.
5: Pagkakaroon ng DBA claim client onboarding at documentation verification event, ang Pillar Bridge Solutions at Gillette Law Firm sa May 23, 2026, alas 8:30 ng umaga hanggang alas 6 ng gabi sa The Coffee Bean and Tea Leaf Event Center, Laos Group Complex, San Fernando, Pampanga. Para sa mga overseas contract workers na nangangailangan ng tulong kaugnay ng posibleng Defense-Based Act o DBA claims.
6: Patche Right Med Inc. Pagkatiwalan, ipili tayo ampong anyaran.
7: Basta Right Med, keta na kung kilala ko na ampong pagkatiwalan. Inya, basta Right Med.
8: Dahil gusto namin na gumaling kayo.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
10: Di kalidad at abot kayang gamot, ipilit at hingin, basta Right Med. Dahil gusto namin na gumaling kayo.
11: You can now listen to your favorite radio station online. Just visit www.mixlr.com/gv-991 or download the MixLR app and search for GV99.1.
12: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
13: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
14: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Unilab yan.
16: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa Visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
17: Send me light. A beer that's refreshing. The taste of life. The feel of life. Light. Anytime, anywhere.
18: Drink light, live light, Sunmig Light.
19: Drink responsibly. Chill with Sunmig Light. Anytime, anywhere. Drink light, live light with Sunmig Light. Drink responsibly.
20: Wanna hear something nice? Well, I have loads of nice things in store for you, mga ka-vibes. This is DJ Nice. Ang DJ nyong nice na nice, pero may bound pa ring spice. For, isn't it nice? Isn't it nice? From Monday to Thursday, 12 noon to 3 p.m. Only here on your number one good vibe station, GV99.1.
21: 42 years of good vibes. 42 years of memories, music, and moments together.
22: Happy 40 together years!
21: This wouldn't be possible without your love and support from the beginning until now. Thank you so much, Baka Vibes. We owe all of this to you. This is
22: GV99.1.
21: We'll make you feel good anytime and anywhere for many years to come, Baka Vibes.
22: This is your number one good vibe station, GV99.1.
3: This song is brought to you by Headaches Can Strike Anytime, Anywhere. Kaya always bring Biogesic anytime, anywhere. Choose ingat, choose Biogesic.

And I'm back. I'm still here and I'm yours until 3 p.m. today. For Isn't It Nice with DJ Nice? Dito sa ating number one good vibe station, GV99.1. Sa mga hindi pa bumabati, baka gusto niyo lang naman, no? Baka gusto niyo lang naman bumati, no? Sa mga nagba-birthday today, most especially sa aming station manager. Baka hindi niyo alam, no? Time. Walang iba kundi si DJ Clark. It's his birthday today! At kung ka-birthday nyo si DJ Clark, belated happy birthday rin nga pala kay DJ Klee yesterday. And tomorrow, it's my son's birthday. Pero papasok ako bukas kasi busy-busyhan din yun. Pero I'm gonna see to the food. And speaking of food, alam mo yung patok na patok sa birthday, nasulit ka. Na lahat masaya. Pasan ka pa, umorder ka na from any branch of Delish Cheese Dough Pizza as low as 229 pesos. Oh, tapos anong usapin natin kanina? Well, they'll be open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. So hard when you're far away. Sa mga gustong humabol, on a scale of 1 to 10, gaano ka kasaya sa iyong trabaho? Kasi isa sa mga the morning roundup headlines, alam mo yung parang wala kang time masyado magbasa, ganyan. Syempre, hindi ka naman pwedeng pa-scroll-scroll habang nagda-drive ka. At gusto mo nang makakuha ng roundup ng mga importanteng balita. Ayun, makinig kayo sa The Morning Roundup with DJ KG Boy, Monday to Friday, 6 to 9 a.m. Eh, isa sa mga headlines niya, ang Pilipinas or mga Pilipino, according to this job hunting site, if I'm not mistaken, parang pumapangalawa tayo sa Asia-Pacific as happy sa work. Kasi yun yung, I think that's one great thing about being Pinoy. Napaka-happy natin, diba? Bawa, kahit inuuto-uto na tayo. Hindi, yun nga yung feeling ko, kaya paikot-ikot lang tayo kasi masaya na tayo. Halimbawa, bumaha dyan. Oh, gagawing, anong gagawin ng mga Pinoy? Magsiswimming. Gagawing resort, di ba? Bumaha dyan dahil sa Ghost Project. Saan ang focus natin? Ginawang resort, nagswimming-swimming tayo dahil masayahin tayo. Siguro that's part of the resilience factor nga, ika nga na tinatawag. Kaso, yun nga pa, ang naiisip kong laro, no, kung si DJ Benjamin, Game of Thrones, si, yung president, Senate president natin, Pokemon, ako naiisip ko yung Ferris wheel ba? Na parang nahahay tayong ganun, hindi natin alam, bumabagsak tayo, tapos ikot-ikot na lang na ulit-ulit. Oh, sige, on a scale of 1 to 10, gano'ng kakasaya sa trabaho mo? 7969, good afternoon.

0: Isang good vibe station, GV99.1.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

requested off our Facebook page, GV99.1. La John with Naiilang. Shoutouts kay Rosito Labing. Good vibes, Fernandinos. Ayan. Happy Fiesta in advance, Fernandinos. Gusto ko itanong tuloy, anong ginagawa nyo kapag fiesta? Mula bata kasi kami, lumalayas kami pag fiesta. Baka may pumunta sa bahay nakikihanda. Hindi, ano lang, parang tradition lang namin. Bigla kami nag-out of town pag fiesta. Shoutouts din kay Chug Jr. Mutok, mga ka-vibes natin from Apalit and Florida Blanca, Pampanga. Say hello to Ernalyn Hernandez. Thank you for tuning in. Mga ka-vibes natin from Bulacan. Shout out sa inyo. Mikhail, magandang kita, kaya masaya siya sa trabaho niya at mabait pa mga kasama niya sa work. O diba, sana all? Marami rin kasing masaya, hindi dahil sa kita, pero dahil sa mga kasama niya sa work or dahil appreciated siya ng boss niya or mabait yung boss niya, nakakautang siya. Ganun? Zimaranda, rate 1 to 10, para sa akin 9. Masaya ako sa trabaho ko. At si Onyem Pascual naman, no? Monday mood na mag-business, why not? Basta may puhunan na siya. Oy, speaking of, hi, check niyo uli yung ating Facebook Live dahil may free event this coming Friday and Saturday. Dapat i-check niyo. I-check niyo, i-repost ko yan sa aking Facebook, DJ Nice. We can be friends on Facebook. Shoutouts to our business people who also joined our Facebook Live, no? Mukhang magiging part din sila ng event this coming weekend. Jose Jr. Diaz, what is up? Oh, they even have like folks from Cebu. Oh, diba? Hindi lang from Pampanga. So this should be interesting. We should really mix up our sched. Like, ako kasi parang nasabi ko na sa inyo, diba, weekend usually, yun yung pinili ko na mag full-time sa family biz namin. So we need to mix up our sched to really check this out, no? Ang masasabi ni Bian Carlos, sa panahon ngayon, kung gusto magtayo ng business, pwede. Like dito sa Angeles, sabi niya, kahit pa paano, kikita ka. Kasi diba it's an urbanized city. Parang kaya independent siya from Pampanga. Yan naman ang thoughts ni Bian, no? Parang he's looking at a food business kung sakali. Kung meron na raw siyang puhunan. Pero sa ngayon, masaya daw siya sa work niya dahil yung mga friends niya sa work, masaya kasama, and mabait daw ang kanyang boss. Mia Macabales also here. Hello! And to all the hospital staff, mga LGUs na tuned in sa atin. To DJ Amir. O diba, iba birthday gift ko pa kay station manager na ano? Na si DJ Amir yung uupo sa ano? May upcoming holiday na naman, diba? It's May 27. It's a Muslim holiday. That's, baka magkamali ako, is it Eid al-Fitr or Eid al-Adha? I don't have my codigo here, diba? But it has been declared a holiday this coming May 27. So, I'm sure it'll be fine, no? Okay. DJ Amir will be sitting in. Oh, dahil matinig si DJ Amir, di ba tayo nagpapaalam, DJ Amir? On air tayo nagpaalam? That's this coming Wednesday, no? For Isn't It Nice? Lizelle Malina, what is up? Mga ka-vibes natin from Dawa, Daupampanga, Bernard is also tuned in, and mga tiga Mexico, Pampanga. Hello, hello! I think wala naman akong na-leave out, no? Business from scratch o mag-franchise na lang? Yung panauhin ko kanina, si Ma'am Chi, parehong franchise yung pinili namin eh. Siya kasi parang wala pa siya masyadong background. Ako naman, andami na kaming sumemplang kasi. Madami-dami na kaming mga sumemplang na trinay. So why not try yung tested na system, diba?
and open for franchise again soon. So stay tuned or follow Delish Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. You can order from any branch of Delish Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. At sino kaya magpapainom today? Baka sabihin uli ni DJ Rog, kasi nandiyan si DJ Rog, di ba? Ang galing-galing pa mo niya mag-mix DJ. Because he's a jack of all trades. Baka sabihin niya, ako na magpapainom, di ko naman birthday. Visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat, back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms open 24/7 and with free entrance yan. Sabi ni Mark Anthony, if you do what you love, you'll never work a day in your life. Pero what if what you're doing is not what you love, nakakapagod, ang hirap? Ang masasabi naman ni Sir Chinky ay mahalin mo ang trabaho kahit gaano ito kahirap dahil kasama ito sa pagsubok para maabot ang iyong pangarap. And you're not just doing it for you, di ba? Many of us do it for our families too. We do it sa ngalan ng pag-ibig. This has been DJ Nice. Ang DJ yung nice na nice pero lagi may pabaon na spice. Abangan si DJ Kakay for Kaakay with DJ Kakay. Dito lamang sa GV 99.1, Your Good Vibes.

0: It is now 3:20 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.
2: Hey, Ka-Vibes! Are you in for a road trip? Before you hit the gas, make sure everyone's buckled up. Seatbelts save lives, so click it before you kick it. A good vibes reminder from GV99.1.
3: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
4: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
5: Let's go, Lala!
4: Bye, mga mare! Unahan ko na kayo, tumakbo!
6: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Yun lab yan.
1: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa aray with Skelan. Lamang sa bisa para sa aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: Patuloy na paigtingin ang ating pananampalataya, pag-ibig at pag-asa sa pamamagitan ng buong pusong paglapit sa ating Panginoong Hesukristo. Sama-samang makinig, manalangin at maghilom kasama si Apostle Renato Carillo ng Jesus is Our Shield Worldwide Ministries sa programa Oras ng Himala, Linggo hanggang Lunes, 12:30 a.m. to 1:30 a.m. at Martes hanggang Sabado, 12 a.m. to 1 a.m. dito lang sa TV5. Kasi iba sa 5.
9: GV99.1 goes online, giving you the best and making sure that we're spreading the good vibes around the world and online. Interact with your favorite DJs on our Facebook page while listening to us on Radio Garden. Just download the Radio Garden app and search GV99.1, or you can visit www.radio.garden and search for GV99.1.

0: Bygone 100% Knockdown.
1: This song is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Lumang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart at bulsa.

Yeah, did you? Bob's Let's Get Loud this Monday afternoon! Yes, another week, another Monday. Today is May 25, 2026, and our time now is 3:36 in the afternoon. Kasama na po ninyong kaganyong kapitbahay na si Kakay sa inyong number one Give Out Station, GV99.1. Isa nyo na ang iyong mga awitin na nais marinig. O di naman kayo mga pabati ngayong araw ng Lunes. Let's get loud! Sa ating mga numerong 0967-0695-768 or ito 0908-516-4466. Turn on music, let's get loud! Sa mga naka-vibes ng inyong kwento! Siyempre, kwento niyo sa akin ano ba ang ginawa niyo ng weekend. How's your weekend, kabais? Pumunta ka ba dito sa Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat since they have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms? Kasi open din sila 24/7! Kaya nasa bahay ka lang and umorder ka from any branch of Del's Cheese at Dio Pizza for as low as 229 and soon they will open for franchise kit. Check their Facebook page for more updates. Sana nung weekend nakapag-unwind ka, nakapag-reset ng very light. Since patapos na ang summer, eto na po ang buwan ng tag-ulan. Oo, meron ako ibabahagi na kwento ngayong araw na ito. Let's get loud. Ibabahagin sa aking susunod na pagbabalik ka vibes. Pero gusto ko lang malaman na meron mga pagkakataon sa buhay ninyo na handa na sana kayong sumugal sa isang pangarap o di naman kaya sa isang pagtatapat. Pero biglang nahuli na pala ang lahat. Yan ang ating kwento mamaya, kaya tumutok lang kayo sa programang Kaakay dito sa inyong number one Good Vibes Station, GV99.1.

0: It's 4:20 PM. This time check is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
1: Happy 42 years of us being together, mga ka-vibes. Kasama mo kami sa bawat umaga, sa biyahe, sa trabaho, at sa bawat kwento ng buhay mo. Kasabay sa sound trip, kantahan at tawanan. Thank you for all the love, mga ka-vibes. 42 together years of good vibes and good music. This is GV99.1, your good vibes.
2: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
3: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, mga mother! Unahan ko na kayo, tumakbo!
5: Ruha ka! Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang ko sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Yung lab yan.
7: Enjoy ang buhay pag nag-buy sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Hiyang pa sa heart at pulsa.
8: It's a belly friend.

Magandang araw, DJ Kakay. Ako nga pala si Jules. Isa po akong call center agent na sanay sa puyatan, overtime at paulit-ulit na routine. Sa nakakarami, alam kong ibang iniisip ng iilan kapag sinabi nilang call center agent ang isang tao. Nandyan yung CC agent, o kaya babaero yan, o kaya maluloko yan, sinungaling, may kabeta. Pero sa totoo lang, hindi naman ako ganun eh. Gaya nung kung paano may mga matitino, may mga manluloko rin talaga. Pero ayun na nga po, DJ, siguro masasabi ko, isa ako sa 3% na mga matitino sa puno ng sekreto at pagtatago at punong-puno ng katoksikan. Isa ako sa mga nag-aantay ng tamang pagkakataon. Nang nagmamahal ng patago. 2 taon akong may gusto sa aking kaibigan na si Claire. Siya yung tipo ng babae na parang pahinga pagkatapos ng napakahaba at nakakapagod na shift. Hindi siya maingay, hindi rin siya yung tipo na laging gustong maging sentro ng atensyon. Pero kapag nagsalita siya, pakiramdam mo, mahalagang pakinggan lahat ng sasabihin niya. Araw-araw kami magka-chat. Siya ang una kong sinesenda ng mga memes. Siya rin ang huling kausap ko bago matulog. Dumating kami sa punto na kabisado ko na kung kailan siya malungkot kahit puro haha lang ang reply niya. Maraming beses kong gustong umamin pero lagi kong iniisip. Paano kung mawala siya kapag sinabi ko. Kaya pinili ko magstay sa kaibigan lang. Safe, tahimik, malapit. Kaya lang, ang masakit, hindi sapat na ganun-ganun lang kami. Hanggang sa isang gabi, habang magkausap kami sa coffee shop, pagkatapos ng chef naming pareho, bigla niyang naikuwento na may manliligaw na siya. Nakangiti siya habang sinasabi niya sa akin kung gaano raw siya kadalas pinupuntahan kahit pagod galing trabaho. Habang siya masaya, halatang kinikilig at nahuhulog na. Ako naman ay nakikitawa ng malamya at tumatahimik na lang bigla na para bang may dahan-dahang lumulubog sa dibdib ko. Noong gabing yon, umuwi akong hindi mapakali. Naalala kong bumili pala ako noon ng tiket. Isa itong concert ticket para sa paborito niyang banda. Kasi plano kong doon na umamin sana. Dahil sabi ko sa sarili ko na kapag hindi ko pa sinabi ngayon, baka habang buhay ko ng pagsisihan to. Ilang linggo kong tinago ang ticket sa wallet ko. Araw-araw kong yung chinecheck. Parang paalala na minsan sa buhay ko, naging matapang din ako. Pero DJ Kakay, 2 araw bago ang concert, nag-message si Claire. Hindi mahaba ang chat niya, pero sapat na ang mga letrang yon para ma-realize kong 3 years na rin pala akong 3 years na din pala ako nagtatago. Nanginig pa nga ang mga kamay ko habang binabasa ang 4 na siltang nagmistulang kutsilyong tinarak sa dibdib ko. Sinagot ko na siya. Hindi ko may paliwanag yung nararamdaman ko sa mga oras na yon. Pero biglang natahimik ang mundo ko. Hindi ako umiyak agad. Nakatingin lang ako sa screen habang paulit-ulit binabasa yung message niya. DJ Kakay, ang daya naman talaga ng tadhana.

tanging nasabi ko sa hangin sa sobrang bigata ng naramdaman ko. Hanggang sa nakatulog ako sa pag-iyak na hindi na nakapag-reply pa. Wala eh, pati doon sa pagre-reply, natakot na din ako. Nung araw ng concert, syempre pumunta pa rin ako. Ako na mag-isa. At habang kinakanta ng bandang favorite song niya, saka ko na-realize na minsan, hindi talaga sapat na mahal o minamahal mo lang yung isang tao. Kailangan mo rin maging matapang para umamin sa lahat ng pagkakataon na pwede pa o may chance pa. Pag-uwi ko, tinanggal ko ang concert ticket sa wallet ko at siniksik sa libro. Libro nang hindi ko alam kung babasahin ko pa. Kasabay sa pagsara ng kwento ng paglihim na pag-ibig ko sa taong hindi naging akin, paalala na rin to na minsan sa buhay ko ay naging duwag ako sa totoo kong nararamdaman. Pero dahil ganun talaga ang buhay, pag-ibig, na-realize ko na minsan hindi pala talaga ang rejection ng masakit, kundi ang katotohanan na kaya mo sana magmahal ng buong buo pero hindi mo nagawa at hindi mo na magagawa.

Ayun na, buling rin mga nag-send sa atin ng message. Buling ko lang basahin. Sabi ni Karen Alberto, DJ Kakay, kung kayo po ang tatanungin, sino po mas pipili nyo, yung mahal mo o yung mahal ka? Naiyak po ako sa kwento nyo, DJ Kakay, ang sakit naman. Thank you so much, Kuya Norberto! Hi sa tropang Chu na sina King, Junkie, Holito, Jason, Arlito, Balatong, Jimmy Suleman, Sonibe, Jonathan, LJ, Bogard, Salama, TJ. And a song request from Mommy Pines, Alpalite by Taylor Swift. Thank you so much for sending your song request and para sa good vibes lang. Siyempre, dito ka lang sa inyo number one Good Vibes Station, GV 99.1.

0: It is now 6 p.m.
1: This time check is brought to you by Skelan. Enjoy ang buhay pag nagbay sa aray with Skelan. Namang sa bisa para sa aray, hiyang pa sa heart.

0: Magpa-deliver na from any of our DCD branches in Pampanga, Tarlac, Zambales, Bataan at Bulacan. Pwede ipasalubong sa pamilya, hangout with barkada o handaan. Eme Pakanan, Delish Cheese Dough, a better pizza.
1: Matanda na ako, kaya handa na akong magpaalam sa mga mahal ko sa buhay.
2: Bye, anak! Laro muna kami ng mga apo ko. Bye, mga mami! Unahan ka na kayo, tumakbo!
3: Ruwa ka! Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyan ka sa heart at pulsa. 950 lang SRP. Naproxen Sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Yung lab yan.
4: Enjoy ang buhay pag nagbay sa Aray with Skelan. Lamang sa visa para sa Aray. Iyan ka sa heart at pulsa. It's a belly

11 minutes after the hour of 7 this Monday night, Philippine Standard Time, 25th of May, 2026. Last Monday, huling Lunes ngayong buwan ng Mayo. Piruin mo yun. Naitawid ang Mayo. Naitawid natin ng May. At wala tayong absent. Hindi tayo nag-absent. Perfect attendance. Sana sa mga

0: visit the Bigger Better Capito Sports Bar in Mabalacat. Back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. We're open 24/7 with free entrance. At kung medyo nga ilang at ayaw lumabas, okay lang yan. You can order from any branch of Deli's Shizo Pizza for as low as 229 pesos. And open sila. Nagsama mo sa yung franchise. Open for franchise again soon. So stay tuned or follow Deli's Cheese Dough Pizza on Facebook for updates. And at this point, syempre medyo nakakwentuhan na rin naman tayo at ating pinag-uusapan yung mga magagandang bagay na nangyari sa atin. At this point, binabati natin ng happy, happy birthday. Lahat ng mga ka-vibes sa atin nag-celebrate ng birthdays ngayon. At medyo magpapasip-sip tayo ng konti. Binabati natin ng happy, happy birthday ng ating station manager. Shout out sa'yo, happy birthday, boss.
1: Happy birthday to you.
0: Boss, baka naman.
1: Happy birthday.
0: Magpapakain ka na ba, boss? Ah, meron na, meron na. Yan. Sarap ka. Busog na busog si DJ Rochette, ha? At nagpakain si boss. At meron pang bumisita sa kanya. Ang si Marky, tawa ng tawa. Kinilig ka ba, bro? Recording kilig eh. At soon makikinig. Again, happy, happy birthday. At sa lahat nag-celebrate ng birthdays tonight. Happy birthday! DJ Clark. At sa lahat nag-celebrate ng birthdays. Ubusin na natin ang May. Binabati ko rin ng happy, happy birthday bukas ang aking kaibigan na si Ray Nico. Bahe. Happy birthday sa'yo, bro. At sa lahat na nag-celebrate ng birthdays today, sa buong linggong to, happy birthday sa inyo. At sana masaya kayo kasi hindi siya happy birthday kung hindi kayo masaya, diba? And please do enjoy the rest of the night. And in a while after our

tulad ng sinabi ko kanina, itong kantang to, si Blaster pa rin ang kumakanta. All of them. Jill, syempre ang basis nila.

Maraming maraming salamat mga kabayan sa mga nakasama natin ngayong gabi. Huwag niyong kakalimutan, tuwing Lunes ang ating programa. Vlog and play, live music and good vibes. Next month, ano kayang gagawin natin? Baka may kasama na tayo next week. May maririnig tayong live music very soon. Abangan niyan mga ka-vibes. Abangan natin tapusin ito, may mga messages tayo na kailangan nating basahin siya. Over our Facebook page, ihabol ko na kanina pa itong message na to. Sabi ni Catherine Santos, happy Monday sa'yo DJ Rog. Pakiplay Anang Multo by Cup of Joe. Thank you and ingat. God bless. Line up natin yan. Actually, that will be our final song and I'll be playing that in a while. But bago yan, of course, babatiin natin lahat ng mga dapat nating batiin. Of course, unang-una sa lahat, mga ka-vibes natin dyan sa first Pampanga, sa Richard Roin, na makikita natin this coming Friday. Tayo ay medyo makikisali.

Daddy John nakikinig niya. At of course, happy happy birthday. Bukas na to sa ating kaibigan na si Ray Nico. At sa ating boss. Happy birthday, boss. At medyo kinilig ulit sa kanina dahil sa pagbisita. Busy sila. And bago natin tapusin ito, of course, maraming maraming salamat mga kabayan. Sabangan nyo yan soon yung mga magagawin pa natin on our program. At palagi tayo nag-live over TikTok. Baka next month, baka pag-live na tayo on our Facebook page. Let's see mga kabayan. All music tayo, of course. At sa mga nagpa-plan,

0: kalaban-laban na naman. Ano ba kailangan natin gawin? And of course, bago ko kayo pakawalan mga kabayb, gusto ko lang sabihin sa inyo, ano man nangyari sa araw ninyo ngayon, whatever happened today, mabuti man yan, pangit nyo yan, hindi man gaano kaganda, okay lang yan. Dahil bukas, maayos din ang lahat. Tomorrow's another opportunity to make it better. And leaving you with a song, a song request coming from the band of... Nakalimutan ko bigay yung pangalan. Si Gian, ayan. Nag-load bigla. From the voice of Cup of Joe.
1: 9 PM.
0: Para sa lahat ng mga medyo may pinagtataguan dyan. Sa mga nakakulong pa rin sa multo ng kahapon. The song is for you. This is from the band Cup of Joe. This is Multo Play here on your number one good vibe station. This is GB 99.1. Your good vibes. Good night, mga ka-vibes. See you next week.

0: We got a good vibes at a headlines here, the morning roundup. So, oras po na 6:47 po na umaga. Alam nyo, eh, mga ilang-ilang araw eh. Aking hindi man maumpisahan ng purely good vibes ang ating programa. Dahil alam ho natin, dito ho sa kalapit ho natin, ano, at least malapit ho dito sa atin, sa building, eh, kaan ho natin ang barangay na meron hong mga hinahanap pa, ano? The latest update na atin hong narinig, no? Patungkol ho dito sa operasyon ho, na mga hinahanap pa rin ho na mga tao sa nag-collapse ho na 9-story building ho dito sa Angeles City. May inilabas na ho na update ang ating ho mga otoridad. As of exactly 8:27 ng gabi, the Unified Command System or UCS officially terminated the ongoing search and rescue operations at the collapse site. Ito yung galing mismo sa Angeles City Information Office, dun sa Facebook page po nila, ha. So, ibig sabihin, itinigil na ho nila kagabi yung search and rescue operation. Ayon ho sa kanila, umabot ho sila sa desisyon na ito following the final assessment conducted sa pamamagitan ho ng paggamit ng life locator. Ito ho isang device na daladala ho ng Pasig City Local Government Unit, which consistently indicated no signs of life within the affected area. Base ho sa mga findings, the Incident Command System or ICS had made the decision to cease the rescue of efforts. So ang next step ho niyan, sabi ho nila ngayong umaga naman ay magsisimula ho yung search and retrieval and clearing operations. So ulitin ko, mga ilang araw na nakalipas, ang ginagawa ho nila ay search and rescue. Ibig sabihin, they were very active in looking for victims. Dahil nga may makikita pa silang signs of life, ano? So ngayon, dahil doon sa consistent po na indication nung device na kung tawagin ay life locator, eh wala na ho itong nadidetect na signs of life, and it was very consistent within the affected area. Itinigil na ho nila yung search and rescue operation. Ngayong umaga, ang gagawin na ho nila is retrieval and clearing operation. So parang ang pagkaintindi ko sa sinabi ho ni CIO J. Pelayo IV, eh, ngayon na nila gagamitin yung mga heavy equipment para ma-clear na yung area at ma-retrieve yung mga inahanap pa ho nila na mga individual. Ano? Kung hindi ako nagkakamali, nasa 17 pa, no? 17 pa ang patuloy ho na hinahanap ho ng ating mga otoridad. Medyo mahirap hong sabihin itong mga ganitong klaseng balita, ano? Tayo huyaan tabay pa rin sa mga developments po dito. Kung ano ho yung kahihinat na, no? Itong gagawin ho nilang retrieval and clearing operations. So far, ayon ho sa mga otoridad, nasa 26 ho yung survivors dito ho sa collapse na under construction building ho dyan sa, o dito ho sa Angeles City. Yung mga iba ho'y nakauwi na, habang 17 pa ho yung pinaghahanap. Okay? Meron din ho mga naitala ho na mga fatalities. Mukhang nasa 4 yata ang naitala so far na fatalities ho, or mga naitalang namatay ho dito, no? Dito ho sa insidente ho na ito. So marapat lamang talaga na ngayon na nasa retrieval operations na, no, maimbestigahan ng masinsinan kung ano ba ang nangyari at kung sino ba yung may kasalanan, no? There are government measures Kaya nga, kailangan kumuha muna ng building permit. Diba? At sinicheck muna yung mga plan na yun. Bago ka makakapag-construct man lang ng structure. No? Lalo na kung gagamitin mo pang negosyo. Same din if it's residential. Diba? Kailangan ng building permit para ma-double check kung safe ba yung iyong itatayo. Eka ba siya? Bala mo itang magpatalakad ka murugong kubo, alima kanita, no? So if it's a structure talagang kailangan mo ng mga ganong klaseng requisitos, no? Ibig sabihin, my point is, hindi dapat to nangyari, di ba? Laro na 17 na individual ang hinahanap pa ho hanggang ngayon. So mamaya we're scheduled to have an interview with a professional, with a structural engineer, nang malaman ho natin sa kanyang sariling assessment. Ano? Ito ho, wala ho siyang kinalaman sa construction ho ng building, ha. We're getting a third party perspective, a more objective and professional eyes, no, sa tingin ho niya kung paano sa tingin niya ang nangyari, kung bakit naging ganun ang kahihinatnan o kinahinatnan, naging very tragic, ano, at saka kung ano yung mga tips sa mga nagpapagawa ng building para hindi ho maulit ang ganung klaseng grabe. Hindi mo talaga, 'di ba? In just a second, no? Or in just a matter of days, 17. Sige, oras ho natin, 6:53 na ho mga ka-vibes. We're live right now. Maaari ho kayong manood sa facebook.com/GV991, alright? You can also send in your greetings and your request over our text line 0967-069-5768 or 0908-516-4466. Okay, before we move on to our instant shoutout, let's check out the weather today. Medyo malakas yung pag-ulan kagabi. Although, mabilis lang at least yung aming naranasan. Ang tanong, may bagyo ba? Ayon ho sa pag-asa, wala hong bagyo. Pero meron hong trough ng low pressure area na nakakapekto ho sa eastern section ng Mindanao. Now we're expecting cloudy skies with scattered rains and thunderstorms over Zamboanga Peninsula, BARMM, Soksar Genlalaw del Norte, Misamis Occidental at Palawan dahil huyan sa southwesterly wind flow. Cloudy skies naman with scattered rains and thunderstorms is expected for the rest of Mindanao dahil sa trough ng LPA. Partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms over eastern Visayas dahil sa easterlies, and partly cloudy to cloudy skies with isolated rain showers or thunderstorms sa Metro Manila at lalabing bahagi po ng ating bansa dahil naman ho yan sa localized thunderstorms. Oras sa buong Pilipinas, 6:54 na ho in the morning. Indiretso na ho natin sa ating instant shoutout today. Kamusta ko po? Once again, it's Tuesday, 26 na ho tayo ngayon ang buwan ng Mayo 2026. Good morning to Ate Riza Gamboa, maganda umaga. At saka kay Nyanyi, good morning. Kay Nanay Pines, Jackie, God bless you too. Sorry, naka-formal attire tayo ngayon. Ano? Meron tayong lakad right after. Hello to Lorraine Lanzuela, good morning. At saka kay paring B-Bone Manala, good morning Lodi Cakes. You look slimmer, pabulong naman ang sikreto. Diet. Jogging. Pwede ko naman sabihin na hindi bubulaw. Kasi bubulaw, pag di narinig, bahala ka. Sabi ko siya inyo. 6:55 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Diretso na ho natin sa ating unang batch ng headlines today.
1: For the morning round of headlines.
0: Dating Senador Francis Tolentino, itinalaga bilang bagong acting secretary ng Department of Labor and Employment.
1: For the morning round of headlines.
0: Senate President Alan Peter Cayetano, ginarantiyang solido ang 13 miyembro ng majority block sa gitna ng ugong ng Senate coup.
1: For the morning round of headlines.
0: Department of Migrant Workers, pinaigting ang kampanya laban sa mga online overseas job scam at illegal recruitment.
1: For the morning round of headlines.
0: At volunteer engineers, nakakita ng mga paglabag sa disenyo ng gumuhong gusali sa Angeles City.
1: For the morning round of headlines.
0: Ako po si KG Magtotot, narito na ang detalye ng ating unang batch ng headlines kaya araw ng Tuesday.
1: For the morning round of headlines.
0: Formal na nga hawakan ni dating Senator Francis Tolentino ang pamumuno ng Department of Labor and Employment o DOLE matapos itong italaga bilang bagong acting secretary ng ahensya. Bagong talagang tungkulin sa DOLE, nagsilbi si Tolentino sa Senado mula taong 2019 hanggang 2025 kung saan humawak din ito ng posisyon bilang Senate Majority Leader. Sa kanyang pananatili sa mataas na kapulungan, pinamunuan niya ang mga mahalagang komite katulad ho ng Blue Ribbon Committee, Committee on Justice and Human Rights, Committee on Local Government at Urban Planning, Housing and Resettlement. Nagsilbi rin siyang Presidential Advisor on Political Affairs sa ilalim ng nakaraang administrasyon noong taong 2017 hanggang 2018. Hawak din niya ang liderato ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA mula taong 2010 hanggang 2015. Sa antasama ng lokal na pamahalaan, pinamunuan ni Tolentino ang lungsod ng Tagaytay bilang alkalde sa loob ng tatlong magkakasunod na termino mula taong 1995 hanggang 2004. Sa usaping akademiko naman, nakamit ng bagong kalihim ang kanyang law degree mula sa Ateneo de Manila University at matugumpay na ipinasa ang bar examinations noong 1984 bago kumuha ng Master of Laws sa University of London at Columbia Law School. Matatanda ang muling tumakbo si Tolentino para sa panibagong termino sa Senado sa dagdaang 2025 midterm elections, ngunit hindi ito pinalad na manalo. Sige, tayo ho ay magbibigay ng malaking good luck, no, dito ho kay Francis Tolentino sa kanyang bagong talagang anong tawag dito? Bagong talaga ho niyang posisyon, no, bilang Department of Labor and Employment Secretary. The Morning Round of Headlines. Nananatiling solido at buo ang samahan ng 13 miyembro ng Majority Block sa mataas sa kapulungan. Ito ang hayagang tiniyak ni Senate President Alan Peter Cayetano kahapon araw ng Lunes sa gitna ng mga umuusbong na usap-usapan tungkol sa posibleng muling pagpapalit ng liderato sa Senado. Ayon kay Cayetano, walang onsehan o laglagang mangyayari sa kanyang grupo na kasalukuyang humahawak sa mayorya ng kapulungan. Umiikot ang mga spekulasyon itong nakaraang linggo matapos magpahayag ng suporta si Senator Francis Pangilinan, Panfilo Ping Lacson, Vicente Tito Soto III at Rizzo Ontiveros para kay Senator Sherwin Gatchalian na itinutulak ngayon ng minorya bilang susunod na Senate President. Binubuo ang grupo ni Cayetano, ni Senators Ronald Bato de la Rosa, Loren Legarda, Pia Cayetano, Francis Escudero, Jingo Estrada, Bongo, Rodanti Marcoleta, Amy Marcos, Robin Padilla, Joel Villanueva, Camille Villar at Mark Villar. Samantala, kinumpirma naman ni Senator Juan Miguel Zubiri na kasalukuyang nakikipag-usap ang kanilang 11 miyembro ng Minority Bloc sa ilang panig ng mayorya upang makabuo ng koalisyon. Inamin naman ni Zubiri na sa ngayon ay kulang pa sila sa sapat na boto upang tuluyang mapalitan sa pwesto si Cayetano. Dagdag pa ng mambabatas, medyo mainit pa ang emosyon ng mga senador dahil sa mga kaganapan noong nakaraang linggo. Kaya target muna nilang pakalmahin ang sitwasyon habang patuloy na isinusulong si Gatchalian na tinawag niyang patas sa transparent na pinuno. Mas pinaigting ngayon ang Department of Migrant Workers o DMW ang paggiba sa mga sindikato ng illegal recruitment at mga peking trabaho sa abroad na kumakalat sa internet. Inihayag ng kagawaran kahapon araw ng Lunes na mas pinalawak pa nila ang kanilang online surveillance upang protektahan ang mga nagnanais maging OFW laban sa panloloko at pagsasamantala. Sa isang bahayag, sinabi ni DMW Secretary Hans Leo Cacdac na patuloy ang pakikipagtulungan ng ahensya sa Meta Platform Philippines at TikTok Philippines upang tuluyang burahin ang mga peking online job posting. Mula 2020 hanggang ngayong taong 2026, umabot na sa 146,871 post na may kaugnayan sa illegal recruitment ang matagumpay na napatanggal sa Facebook, habang 57,557 post naman ang binura sa TikTok. Sa ginanap na pagdinig sa Senado, binigyan din ni Cacdac na pinaigting din ng Migrant Workers Protection Bureau ang kanilang monitoring operations. Bukod pa rito, pinag-aaralan na rin ng DMW ang mas malapit na ugnayan sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Kasunod na rin ng rekomendasyon ni Senator Raffy Tulfo upang mas mabilis matukoy ang mga illegal na advertisements. Kasalukuyan ding pinalalawak ng ahensya ang pakikipag-alyansa nito sa mga lokal na pamahalaan at sa Interagency Council Against Trafficking o IACAT. Layo ng hakbang na ito na paigtingin ang mga information campaign, suportahan ang mga gagawing rescue operations at magbigay ng sapat na legal assistance sa mga Pilipinong nabibiktima ng online scams at human trafficking schemes sa ibang bansa. Actually, tama, no? Dito sa bansa, dito ho nag-uumpisa yung mga scam-scam ho na yan. O, target ho kayo, no? Mga kapwa Pilipino na mabiktima. So, please be very careful. Lalo na yung kung yung mga offer na nababasa ho ninyo online, too good to be true. Baka mamaya isinasadya talaga yan para mahalina ho kayo. At pagdating nyo sa mga bansang yun, hindi pala yun ang trabaho talagang darat na ninyo. Ano? The morning, nagsimula na ang opisyal na pagsusuri ng mga volunteer civil engineers upang matukoy ang sanhi ng pagguho ng siyam na palapag na gusali sa Angeles City, Pampanga. Sa mga paunang imbestigasyon noong Lunes, agad na napansin ng mga eksperto ang ilang pagkakaiba sa aktwal na pagkakatayo ng gusali kumpara sa nakasaad sa orihinal na structural plans ng establishmento. Ayon kay Structural Civil Engineer Jordan Tanyedo, maaga pa upang maglabas ang pinal na konklusyon, ngunit may mga nakitang construction practices na hindi umano tumutugma sa aprobadong disenyo ng proyekto. Sinusuri sa investigasyon kung sinunod na mga kontraktor ang mga sukat at specifications na isinumite sa Angeles City Hall, kabilang na ang kalidad at tibay ng mga materyales na ginagamit sa konstruksyon. Dahil dito, formal nang hiniling ng mga engineer ang agarang paglilinis sa mga naguho na semento at baka lupang mas maayos na masuri ang mga natitirang haligi at maikumpara ang mga ito sa mga orihinal na plano ng gusali. Inaasahan namang maglalabas ng mas detalyadong ulat ang grupo ng mga engineer sa mga susunod na araw kapag ganap nang naalis ang mga harang sa lugar ng insidente. Gagamitin naman ng lokal na pamahalaan ng Angeles City ang magiging resulta ng imbestigasyon upang panagutin ang sinumang mapapatunayang nagpabaya sa kaligtasan ng mga manggagawat ng proyekto. Samantala, itinigil muna ng mga otoridad ang search and rescue operation sa gumuhong gusali sa Barangay Balibago, Angeles City, bandang 8:27 ng gabi. Kagabi ho ito, no? At ito ho ang kinumpirma ni Jay Pelayo, Information Officer ng Pamahalang Lunsod ng Angeles, sa isang panayam bandang 9:50 ho ng gabi. Batay sa pinakahuling dato, sumakit na sa 4 ang nasawi, 26 naman na iligtas, habang 17 pa ang nananatiling nawawala. Ayon kay Pelayo, inaasahang magsimula ang retrieval operations ngayong umaga ho, araw ng Martes. 7:04 ang oras sa buong Pilipinas, mga ka-vibes. Yan ho ang atin hong unang batch ng headlines today. O mamaya, pag-uusapan ho natin, patungkol pa rin ho dito sa building ho na ito. At makakasama ho natin ang isang magaling ho na structural engineer at 8 a.m. Para makapag-bigay ho siya ng komento. Ano? Magandang umaga kay Ma'am Catherine Santos. Nakakalungkot yung nangyari sa building na bumagsak. Shout out daw sa kanyang mga apo, si Nagasi, Austin at Kaylin. Napili daw ng Kahel na Langit by Mackie. Thank you. Ingat and God bless you too. Hello kay Marvin C. Lopez. At shout out daw kay Francis Atri Gador, kay Dorothy Jane Salidio, brother Matthew Parascabuhay at the Lopez family. Kay 55160, good morning. Kay Gianna Mirela Zapata, pinababati ka ni Ma'am Aida Carano. Good morning po sa inyo. 7:05 ang oras sa buong Pilipinas. Time check brought to you by Bimeg Premium. Commercial break muna tayo. Magbabalik on the morning roundup dito lang sa GV na rin ang 0.1 at GVM 792. Naglilingkod sa bayan.
2: Anak, gising na. Anak, rise and shine, mga vibes. Don't forget to warm up and exercise every morning to start the day right. Eat your breakfast and have your daily dose of vitamin GV. This is GV 99.1, your good vibes.
3: Sa wakas, mayayari na ining food trip mo.
4: Abe, easy ka lang. Kabod ka pa mo, may balik yung sakit mo na eh.
5: Alang sakit-sakit.
6: I can do this.
5: Eh ako ni Ag yung kawan nita.
4: Nako naman, ang tuna in return of the comeback. Sabay-sabay pa. Kaya mas maro, binat niya po ang ating lagnat, sakit ng ulo at katawan. May binat, ampong miyabe abeng sakit at inyang discarte ngayon. Ating karing discarte.
7: Rexidol Forte.
4: Kaya pa, meng?
5: Agyong agyo.
8: Rexidol Forte.
9: Mas bilis banat kaysa kaya apat.
10: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Rexidol Forte. Mas bilis banat sa apat.
14: For people like me, every second counts. So I switched to Real Fiber, converged fiber technology. For as low as 1,500 pesos. No data cap. Experience better with converged fiber technology.
15: For inquiries, call FiberX hotline 667-0848, 045-598-3000 or 598-3030.
16: Mommy, ustong atin lata, liyo, putla, bota ko lang kadaya.
17: Minum kang United Home for Sulfate Iron, saw, para malusuging daya at malino ang itsura. Kaya bening ustong dieta at ehersisyo.
18: United Home. Unilab yan.
19: Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor.
20: United Home for Sulfate Iron. Healthy blood para sa healthy glow.

mga vibes, once again, today is Tuesday at 26 ho tayo ngayon ng buwan ng Mayo 2026. A few days from now, it's gonna be June. Any plans for the next month? At ngayon pa lang ho, ako'y magpapaalala na ho sa inyo, lalong-lalo na dun sa mga matagal na hong di nagpapalit ng bubong at may mga indoor waterfall na habang hindi po nagiging sunod-sunod at araw-araw ang pag-uulan, marapat lamang hoy kumpunihin nyo na ho. O kung kailangan may budget naman din kayo, kung kailangan ng palitan na ho. Tsaka yung mga bubong na medyo hindi na ho makapit dun sa taasan ho ng bahay, baka ho malipad ho yan ng hangin. Ikumpunihin nyo na ho habang may panahon. Hali po at arugong nung kapilan mamanuran, nagkakaroon tayo ng mga indoor waterfall. Diba sa mga ano ho natin, sa mga ceiling ho natin. Ayan na naman yung mga ka-vibes ho natin na medyo makakaranas na naman ho ng pagbabaha. Ating maaalala naman ho ang epekto ho ng flood control problems in the Philippines. My gosh! O tapos ngayon, alam niyo naman yung nangyari na naman sa Senado. May pinalalabas naman ng video si Senator Amy Marcos. Inaakusahan ang administrasyong Marcos ang kanyang kapatid at ang minority senators na keso nagpaplano at nagtutulak daw sila ng charter change at gusto daw nilang gawin yung regional daw na Senate na buwagin yung kasalukuyang alam ho natin na Senado at gawing regional. Diba? Nagalit ang ilang... Basically, medyo umalma yung ilang mga minority senators at sinasabi nila na walang katotohanan ng gano'n at pina-strike off the record nila yung pagpapakita ng tinawag nilang propaganda video nitong si Senator Amy Marcos. Hindi na natigil lang drama talaga sa Senado. At totoo naman ang sinabi ho nitong si Senator Rafi Tulfo, parang kung ikay mag-expose, you have to make sure talagang yung mga videos, yung mga video na ipapalitaw mo, susuportahan yung expose. Hindi yung parang opinion lang ang ilalabas, di ba? Ito naman kung ganong kabibigat naman ang paratang na itinutulak ang isang regional senate at buwagin para daw magkaroon ng term extension at keso no elo, yung no election. Dapat sana yung concrete evidences. Ebidensya talaga, di ba? Hindi yung tinatawag nilang propaganda video itong ginawa ho ni Senator Amy Marcos. Masisisi mo ba sila, di ba? Hindi na natigil talaga, no? Puro yan na lang bang pag-uusapan ho natin? May deflection na naman sa mga kailangang asikasuhin at tupagin. At saka, ito hong kamukha nung ating pag-uusap with Attorney Willie before. Ang natutunan ho natin sa Senado, sa anything that you say in the plenary halls, hindi ka na pwedeng kasuhan ng libel dyan They have immunity dyan Ano sasabihin ng mga senador dyan? Diba? Yun nga lang, they have their ethics committee. Hindi ba pwedeng sampahan ng ethics complaint kung sakaling sa tingin nila medyo below the belt at wala naman palang ganun pag-uusap? Yet, sinasabi nitong si Senator Amy dun sa kanyang pahayag, meron, diba? Ay, nako po. Anyway, bago ho tayo magpatuloy, naka-live na ho tayo, ha? Pwede ho kayong manood sa Facebook natin. facebook.com/GV991. And also, you can listen to us over GVM792 Naglilingkod sa Bayan, Signal Digital TV Channel 306, sa atin hong online audio streaming, mixlr.com/GV-99-1 at Radio Garden, okay? Pati muna natin ang ating mga sponsors, ha?
Order from any branch of Del's Cheese Dough Pizza for as low as 229 pesos. Open po sila for franchise again soon, so stay tuned. At paki-follow po sila sa kanilang Facebook page, Del's Cheese Dough Pizza. Visit the Bigger Better Capita Sports Bar in Mabalacat. They have back-to-back live bands, the best of billiards, yummy food, refreshing drinks, and KTV rooms. Open 24/7 at libre po ang entrance dyan, ha? Yan ho ang Capito Sports Bar. Okay? O mga ka-vibes, kung meron ho kayong mga greetings, we are live right now on Facebook, facebook.com/GB991. At mamaya nga ho, makakasama ho natin sa atin hong linya, sa ating hong Zoom, ay si Engineer Abby Timbol, isa hong structural engineer. At tayo ho'y ihingi sa kanya ng kanyang professional take, no? Dito ho sa nag-collapse ho na building dito ho sa Angeles City. Para din ho sa mga nakikilginak sa lukuy, nagpapagawa ng mga gusali ho nila. Kasi normally, kapag may mga ganyan tayo nababalitaan na may mga nagko-collapse na building, maralas eh. It was followed by either an earthquake, isang malakas na dilubyo or something like that. Pero alam lang natin, malalakas na hangin lang at mga ilan-ilan na pag-uulan eh. Diba? Tapos biglang ganun ang nangyari, diba? Nag-collapse. At may tinatawag silang uri ng collapse eh. Parang pancake yata ang kung tama ang aking pagkakawari. Parang pancake yung paraan ng pag-collapse niya. Kaya mas naging challenging, no? Para makapag-rescue ho sila, no? Sige. Mga ka-vibes,

0: Okay, 7:55 ang oras sa buong Pilipinas natin, mga ka-vibes. Kung may mga greetings at requests, isend nyo na yan sa atin hong Facebook Live, facebook.com/GB991. Magandang umaga kay paring Pastor Lunel Lugtu the second. Good morning, parikoy. Ganun na rin sa mga nakantabay sa atin sa Signal Digital TV, ha. Magandang umaga po sa inyo. Good morning kay Milagro Soriano Paho. Lagi nakatutok ho sa atin yan, ha? Okay, by the way, may update tayo sa Supreme Court. Yung kanilang decision, no? Doon sa TRO plea, itong si Senator Ronald Bato de la Rosa, kanyang plea for a temporary restraining order or status quo ante order against yung posibleng pagka-arrest ho niya over the warrant issued by the International Criminal Court. Oh, ito ho'y dininay ho ng Korte Suprema for lack of merit. Sa boto ho na 9, 5 at 1. Sa isang 8-page decision na nirelease ho kagabi, the SC said for a TRO to be issued, the applicant must have a clear and unmistakable right to protect, to be protected in a material and substantial invasion of this right. The court also said there must be an urgent need for the writ to prevent irreparable injury to the applicant, and no other adequate remedy exists to prevent the irreparable injury. Ito yung bahagi sa payag ho ng Korte Suprema. And I quote, a TRO is issued only if the matter is of such extreme urgency that grave injustice and irreparable injury will arise unless it is issued immediately. Senator De La Rosa has a burden of proof to show that there is a merit ground for the issuance of a TRO in his favor. This he failed to do. Unquote. Mga ka-vibes, antabayanan ho natin ang ating hong panayam later. But for the meantime, diretso na ho natin sa ating top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Office of the Ombudsman, hinimok ang Sandigan Bayan na maglabas ng hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta at Mike Defensor.
1: The morning roundup headlines.
0: Senator Amy Marcos inakusahan ng pamahalaan ukol sa gumugulong na charter change.
1: The morning roundup headlines.
0: At Associate Justice ng Korte Suprema kumontra sa desisyong nagkait ng proteksyon kay Senator Ronald Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng ICC.
1: The morning roundup headlines.
0: Ako po si KG Magtoto at narito na ang detalye ng ating top 3 headlines today.
1: The morning roundup headlines.
0: Inimok ng Office of the Ombudsman ang Sandigan Bayan na magpalabas ng isang precautionary hold departure order laban kay Senator Rodante Marcoleta at dating anak kalusugan partyless representative Mike Defensor. Layo ng hakbang napigilan ang pagbiyahe palabas ng Pilipinas sa mga opisyal habang kinaharap ang reklamong plunder at indirect bribery. Maliban kina Marcoleta at Defensor, kasama rin sa hiningan ng hold departure order ang mga negosyanteng sina Joseph Varias Espiritu at Aristotel Baluyot Viray. Nagugat ang usapin sa rekomendasyon ng mga field investigator ng Ombudsman matapos matuklasan ng umano'y 75 million pisong donasyon para sa pagtakbo ni Marcoleta sa Senado noong nakaraang taon. Ayon sa mga taga-usig, ang pagtanggap ng mababata sa naturang pondo ay tatlong magkakahiwalay na pagkakataon ay tinuturing daw na pasok sa krimen ng plunder. Base sa abiso ng Sandigan Bayan na punta sa 7th Division ng Anti-Graft Court, ang kahilingan ng Ombudsman na inihain kahapon araw ng Lunes, May 25, 2026. Gayunpaman, lininaw ng pamahalaan na walang opisyal o wala pang opisyal na resolusyon ang mismong Ombudsman upang aprubahan ang buong rekomendasyon ng kanilang mga investigator. Sa isang privilege speech, mariing binatiko si Senator Marcoleta ang mga paratang laban sa kanya. Iginit naman ang mamabatas na walang legal na basehan ang reklamo at malinaw anya na may halong pamumulitika lamang sa naturang issue upang sirain ang kanyang pangalan sa publiko.
1: The morning roundup headlines.
0: Uminit naman ang tensyon sa Senado kahapon araw ng Lunes matapos akusahan ni Senator Amy Marcos ang kasalukuyang administrasyon na nagtutulak ng charter change o chacha upang pahabain ang termino ng mga nakaupong opisyal. Agad naman binatigo sa minority bloc ang mga paratang ng senadora at tinawag ang ipinalabas nitong video na isang kasinungalingan at maruming propaganda. Sa kanyang privilege speech, nagpakita si Marcos ng isang video na naglalaman umano ng mga dokumento bukol sa planong amyendahan ng konstitusyon sa pamamagitan ng isang constitutional assembly. Layon din ang hakbang na palawigin ang termino na maopisyal hanggang taong 2031 at hindi bababa sa 35 taong gulang o 35-year-old ang requirement sa election at kasabay na kanselahin ang 2028 presidential elections. Dahil dito pumalag si Senator Juan Miguel Zubiri at formal na hiniling na burahin ang video sa Senate Records dahil lumalabag ito sa panuntunan ng kapulungan laban sa disinformation. Sa kabila nito, sinuportahan naman ni Senators JV Ejercito, Kiko Pangilinan at Trisa Ontiveros ang mosyon kung saan